0: Ramon Magsaysay. Lantawon tang tuig. Si President Ramon Magsaysay, mga kabiyanan, no, naging presidente ni siya sa Pungsod Pilipinas sang ano nga tuig man. 1950. Okay? Asa di sa ano ni sa gali, House of Representatives. Oh. So 1953 mga kabiyanan, no, anti siya man, no. So 1953, bo grabe ba nanay Virginia, grade 2 ka sang si President Ramon Magsaysay. O, mga dumaan na gid, no, mga kumbaga mga veterano na sa kabuhi blaw. 1953 to 1957, o, si President Ramon Magsaysay. O, so mga veterano na sa kabuhi, ah. O, padayon lang na sa pagka-veterano, ah. Padayon lang. Kay nanay ko ni Duresa, may aga, o, sa bilog nga Panimalay Duresa, o, may aga dira sa inyo. Sa bilog nga Panimalay Piscadera, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana Piscadera, good morning. Sir Tristan Gulay, may aga. Kay Ma'am Arlene Pinuela, good morning. O, kay Tatay Benny, Doc Greasy, Daniel Benedict, Daryl, Baby Diana, tanan nga members in City of God. Kay Pastor Edwin Lambid and family, good morning. And especially man sa Panimalay Kaskalya sa Batangas. Kay Tito Papo, Joma Requesta, maayong aga. Happy Independence Day, Philippines. God bless to all. Oh, so, God bless kayo sa atin, tanan. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Ma'am Cheryl Batigas, good morning. Kag may aga man sa Potter's House Christian Fellowship La Carlota. Oh, good morning rin sa inyo. Kay Ma'am Maria Melanie Handongan Coronado, good morning. Ma'am Edim Nigalon, mayang aga. Kag sa ato ng mga kabiyanan dira sa FCCC La Carlota, Pastor Rodrigo Nyera and family. Good morning kay RV Nanit, mayang aga. Kay Ma'am Corazon Estelioso, good morning. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Josephine Mueda, good morning. Kay Sir Gonzalo Yunsal, mayong aga. Amo na ang ginasiling, Pastor. Pakabal bisan may kaso na daog yapon sa eleksyon. Mr. Yunsal sang Olympia Alihis. Uy, mayong aga. Daog kadto ko na permiso ang Olympia Blumong. Oh, may Alihis. Amo na ng problema, no? Kay may kaso na. May galing kay Kalawig mabisa kaso, eh. Okay, siling sa aton nga constitution, innocent until proven guilty. O, until nga wala pa sing martilyo nga magpulpog. You are guilty to 3 counts of plunder. You are guilty. Innocent sila gyapon until proven guilty. O, pero amon, ano, ang discernment, ara na sa aton, eh. So, ara na sa aton ang discernment. Kung kabalo kita, may kaso ni sa ginpasakaan ni sa kaso. O, tiyaro na sa ito ni panaganon pa natin, padaogon pa natin. May kaso sa plunder, may kaso ni sa graft of corruption, may kaso nga mo ni, although wala pa na desisyonan, pero bla, padaogon natin gyapon. May kaso na sa pang chicks, may kaso ni sa pang pero ano pa na ang mga kaso, ah, trangkaso. Kay Ma'am Lina Caspillo Ga, mayong aga, good watching from Guimaras. Uy, at mga kabiyanan sa Guimaras, ha. Mayong aga sa inyo. Ma'am Lucita Alegrado, good morning. Kay Sir Jules, 1 point lang ang bansis ang New York Knicks Sports. O, muna kagapon, 1 point lang damo ito na buwang kagapon sa ilang hampang. Nga from 29 points sa first half, mga kabiyanan, ang ilang lead. 29 points. The biggest league in lead, the biggest first half lead in an NBA final games, NBA finals game, mga kabiyanan. Pinakadako nga lead, 29 points first half. Imagine nagka-40 pa lang ang New York Knicks, kasi tinta na ang Spurs. Kunugon, napapas to ang napapas ang 29 points, mga kabiyanan. Oh. Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Oh. kay Ma'am Therese Mengaga, kay Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, Zone 15. Mengaga daw sa inyo. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. So, arinita mga pinan, sa unang gabahin sa aton nga tingog publiko, surihan na ito ng trending ng balita ni about the Ateneo basketball team, mga kamyanan. No? Ateneo Blue Eagles basketball team. Kaya isang June 8, ha? Sinilang, no? Sinilang. June 8, Lunes, mga kamyanan, na isang Lunes lang. June 8, 2026, ang Ateneo men's basketball players. Si Rene Clark Baterbonya, 19 anyos. Kag si Divine Adili, oh, nga 21 anyos, namatay, nalumos, oh, sa ilang team building kag conditioning activity sa Dipakulaw, Aurora, mga kamyanan. Oh. Kag ini mga membro, ini siyang Ateneo Blue Eagles program. Membro, mga kamyanan. Kay nagimo sila sa ilang naghimo sila sa ilang team building activity, mga biyanan. No? Naghimo sila sa ilang team building activity. So, sino ni sila? Oh, although siguro kilala na natin kay trending sila online. Si Rene Clark Baterbonya, 19 anyos. Incoming ni siyang Ateneo rookie sa UAAP Season 89, mga biyanan. Former ni siyang standout excuse me, sa Ateneo de Davao. Kag siya ni ang nagbulig sa 2025, ha? Oh, siya ni ang star player sa Davao Region nga makadaog sa palarong pabansa. Okay? Now, on the other hand, si Divine Adili, o oh, kalaba na siya ng pangalan, eh, may, oh. Si Divine Adili, mga binan, 21 years old ni siya, isa ni ka Nigerian, ha? Nigerian nga nagkadto diri sa Pilipinas, naging kuha sa Ateneo, dito na sa Ateneo. Kag nagsugod sa hampang sa Ateneo for Ateneo sa UAAP Season 88, as an import or a foreign student athlete, no? Kag di amo nila nga sentro. Now, sa ilang excuse me, sa ilang team building activity na lumos ini nga duha. Now, sa gabi, sa June 8, mga kabiyanan, ang Ateneo nag-release sa ilang first official statement confirming siyang kamatayon siyang sining duha katinuga. Ha? And if you look at the key points, sa ginambal sa Ateneo, no, siling nila, they express profound sadness. No? Kag dito nalagin confirm ang deaths nga natabo during a team building activity sa Dipakulaw, sa Aurora. No? And nag-extend sila condolences to the families, to the teammates, to the coaches, to the loved ones. Kag at the same time, nag-announce sila sa ilang support services para sa mga apektado nga panimalay. No? Kag at the same time, masunod sa ilang statement na they requested privacy for grieving families. No? So, notably, mga binan, the first statement, no, wala anay nag-discuss ang ilang investigasyon. Muna nga, grabe ang kaakig sa publiko eh. Okay? Grabe ang kaakig sa publiko. Kay nagpamangkot sila, nagpanawagan sila sa transparency. Okay? So, anong mga findings ang kapulisan naton? Now, according to the police regional office sa Police Regional Office 3, ang ininga mga players ara sila sa tubig sang reportedly allegedly nga na tangay sila sang sulog sang agos sang tubig mga binan sang dagat, and because of that they were carried into deep waters sunod sang findings mga binan sang kapulisan. Doon sa ilang initial nga investigation. Now, kung ang pamangkot, kung kabalo maglangoy si Rene or hindi, siling sa iyang ginikanan, kabalo sa maglangoy kaysa agosa na sa nagdaku. No? Sagad sa maglangoy, mga kabiyanan. Pero nga, wala siya nakalangoy. Ha? Suno sa mga statements sa mga komentaryo sa Facebook, mga commentators, bala, nga may weights kuno ang tiil. Oh. Amo nang hambal nila sang mga comments dira sa comment section la. Biskan diin ka mga comment section magambal. Oh. Nagasili nga may weights kuno ang tiil pero wala man ni ginambal sang police record eh. Oh. Sa ilang police report eh. Pero amo nang hambal nila eh. May weights kuno ang tiil. So kung may weights imo tiil, hindi ka gidya ka langoy eh. Okay, hindi ka gidya ka langoy eh. So, natangay sila, na dala sila sang agos, kag dito sila, nalumos. Kag siling sang mga nakakilala, mga close bala, kag sa comment section man. No, kasi ako kumalanta ko sa comment section, damo may mga additional information eh, nga wala gin release publicly eh. Damo daan mga investigador sa comment section eh. No. May tinion pa kuno, antes nga nagtawag sila sing rescuer. No? Tinion pa kuno ang nag-agi nga antes manawag sila sang no, mga response, mga rescuer. Okay? And well, siling man siyang kapulisan, ha, hindi alay mag-speculate, ha, until nga matapos kinang investigation. Okay, amun eh, mga speculations na itawag eh. Ha, mga speculations na ginatawag. So, siling nila, hindi alay mag-speculate kung may weights gin man ng TL, kung wala gin man sila nagtawag ng rescuer dayon, kung ano man anay na ginimo. No? So, hindi lang alay mag-speculate. No. And sang nag-intensify na ang mga palamangkutan noon mga kabiyanan, nag-release sing additional details ang Ateneo. O, sinig sang university nga iningat ang ilang nga team naghimo sing conditioning exercise. No? Ang mga players ara kuno sa knee deep water near the shoreline. Okay? Hindi ka maguro malumos no kung tagatuhod lang ang tubig. Ha? Hindi ka guro malumos kung taga-tuhod ang tubig. Kung nga na lumos to sila ho. Dahil daw kung mamangkot ka bala sa mga detalye, nga mo nang ginambal nga detalye. Kung aral natin, hindi sila malumos tani. Ni dip, tuhod. Paano malumos kung taga-tuhod man? Pwera na lang kung niugbok mo yung mga ulo. Ha? Pero siling sa ilang statement, taga-tuhod lang kuno ang tubig. Okay? Pero suno sang nakita ko nga video wala ko asang drone, grabe kinagko sang balod mga kabiyanan. Nga lagko sang balod ang video sang drone sang rescue available online. Ha? Ara sa Facebook galapta, ara sa mga balita galapta. Lagko ang balod kag nagagoom-goom ang langit. Ha? Kun ako hindi ko yung magpasalig ko na muna ang sitwasyon mo. Ha? Lago ang balod, mga kabiyanan. Okay? So, suno sang investigasyon, kag suno sang additional statements ang Ateneo, oh, suddenly, they were hit by massive waves. Hindi suddenly, mga kabiyanan. Kay aga palang daan, lago na ang balod eh. So, gulpiada lang, nagdako ang balod, nag-igo sila sa ila dito. So, may rip current. So nadala sila sang ano. Kag suno sang statement, most players kuno managed to return to shore. Oh. Pero ang duha to wala. Oh. So si Butterbun niya kag si Andili mga biyanan, Adili. No? So may kontrobersiya over weights mga biyanan, ha? Kay siling sang social media o sa mga rumors, mga comments, allegedly nga ang mga players naga may mga weights during the exercise. Ha? Pero ariyo, siling sang Ateneo wala weights. Oh, wala gali weights kuno siling sang Ateneo eh. Ha? Wala kuno weights kag sa ilatiil, oh. Siling sang university nga gusto nila maprotektaan ang dignidad sa mga deceased players kag makorrect ang misinformation. So wala ko no weights mga kabiyanan. Okay? Kag siling man sang police sa Aurora, no? Nga wala sila may nakita nga ebidensya nga may mga weights nga gingamit. Okay. So far, anong nakita sa police investigation? Initial findings, nga ang ilang kamatayon accidental. Wala evidence of foul play. Wala signs of intentional criminal conduct. However, ang mga otoridad nagapadayon gihapon sing pagkuha sa mga facts. Agud nga ma-establish ang complete account kung ano gid bala ang natabo. Now, kung masiling ka no foul play, this is an important distinction ha. No foul play does not automatically mean nga wala sing may mauyatan nga administrative or criminal liability for negligence, mga kabiyanan. Biskan wala foul play, no, may ara ginaya administrative or criminal nga liability for negligence. Subot sinlingon lang sini nga mga investigador wala sila kakita sing ebidensya nga may isa katinuga nga intentionally, no, sila ang nagtuga sing kamatayon, sila nag kabangdanan sa kamatayon sini nga duha. So, but then the question of negligence remains under review, mga kabiyanan. Okay? Pero damo nagguwa ang mga video mga interviews, mga previous interviews sa mga players ang Ateneo sa una. Dugay-dugay na nigili nga training program nga ginahimo nila. Dugay-dugay na giniya nga ginahimo nila. Sa una ko, no, may mga dutaya naman malumos. May mga insidente naman nga dutayan lang mabalda ilang player. Pero sige lang gyapon pa dayon. Okay? So, storyahan din kung ano dapat gidbalahimuon kung saan mo nga mga sitwasyon, no? Sa pagbalik nato sa ikaduhang bahayan sa atong ating publiko. Di bala katimalin, kaya babalik pang oras na Pilipinas.
1: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.

Isa naman kanegrosanon ang pila sa top 10 graduates sa Philippine Military Academy o kun PMA Palang Dangal Class of 2026. Siya si Cadet First Class Mark Clement de Quinto Centina, 24 anyos, sang Barangay Burgos, Cavite City, Negros Occidental. Si Centina, bata sang isa ka retired enlisted personnel sang Armed Forces of the Philippines nga ikapulo sa mga nagkatapos sa PMA subunga tuig. Maga-intra siya sa Philippine Army nga may ranggo nga Second Lieutenant. Antes siya nag-intra sa PMA, si Centina nagtuon sa University of the Philippines, Visayas. Samtang si Cadet First Class Christine K. Demisana Lebrada, amo ang valedictorian sang PMA Class of 2026. Ikawalo ini nga babae nga kadet nga nagraduate as valedictorian harin sa sumugod sang ginbuksan sang PMA ang oportunidad para sa mga female applicants sa tong 1993. Pangunahay ni Librada ang 207 PMA cadets nga mag-aintra sa grupo sang Armed Forces of the Philippines matapos ang apat ka tuig nga hugot nga military, academic, and leadership training sa nagapanguna nga military institution sang Pungsod. Ang PMA Class 2026 ginalakipan sang 142 male kag 65 female cadets. Ang graduation rites ginpatigayon sa PMA grounds sa Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City sa tong Mayo 16 kaupod kay President Ferdinand Marcos Jr. as the guest of honor and speaker. Para sa pasinungan ng huwaran, Ruth Chloe nga nagasiling ang dungganan ng ngalan mas maayo pa sa malahalon nga Bulawan.

0: Latinum Publico. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 8.22 mga kumiyana. Naminig kama tayo ni Rene Clark Butterbodnyak, ni Divine Adili. Naghatag siyang seryos nga pamangkot bala no? In sports safety. No? Paano dapat ang athletic training himuon? No? Agod nga ang conditioning no? Sa mga atleta. Mahimo man sa gihapon instead nga ima-expose sila sa mga unnecessary risks. May nakita ko nga video mga bayanan online. Okay? May nakita ko nga video online nga may training nga ginahimo sa American team daw college balamong. Sa beach man sila gihapon, ga obra sa ilang training. Pero wala sila mga bayanan water activities. Okay? Ang ila lang water activities, paligo, enjoy lang. Pero ang ila training, ara lang sa balastanan. Okay? Ara lang sa balastanan, mga biyanan. And from this, I have gathered something. Number one, Gid, when you conduct a training, mga biyanan, I think this is common sense. Dapat may ara ka risk assessment. Before ka maghimo sang training nimo, i-assess mo anay ang arisgo, no? Before ka magdesider kuno nimo on, before ka mag-organize kuno nimo on, no? Mangkuton mo anay location mo bala safe. Ano ang mga weather condition? Nakita ko sa video, lagko ang balod. Although resort na sa pero lagko ang balod. Is the location safe? No? Ano ang weather condition? May mga rip currents bala? May lagko bala nga balod? May lightning risk bala? Tanan pamangkot mo na tanan eh. Ano ang pinakalapit ng hospital? Kung may emergency, ano kalawigon ang mga emergency responders nga mag-abot? Ang mga participantes bala hands at sa training kabalo maglangoy? Kaya sa dagat ka mo mag-training eh. Kabalo-balaayhan sila maglangoy. So, i-assess mo anay ang risgo mga kabiyanan. Kaya sa sports science, ang first principle is very simple. Ang training benefit dapat mag-outweigh isang risgo. Dapat mas dako ang makuha ang mga benepisyo kaysa risgo. If risk outweighs the benefit, dapat i-modify mo ang imong training, ang imong activity, dapat i-modify or you can sell your training mga kabiyanan. Okay? So example, basketball player na sila eh. Pwede sila maka-develop endurance through track running o madagan sila, interval training, cycling kag kun may malumpat-lumpat gid man kamo. Dira ka mo sa swimming pool, amo to ginambal ko kagapon, controlled environment mga kabiyanan. Amo tong nakita ko nga video sa isa ka American team, college American team. Although ara sila sa dagat, ara sila sa beach bala naghimo sila training. Wala sila water training activities. Ara lang sila tanan sa balas. Sa kwatanay, tuludanay, ara lang sila tanan sa balas. Bahala na kung pabugtawon, kung alas 3, alas 2, ala una, sa kagahon. Importante ya, ara lang kamo sa duta ya. Okay? Wala sila water training activities. Kay kabudlay, uncontrolled na ang dagat eh. Hindi ka kabalod eh. Kag ang mga water activities mga biyanan nag-require ini sa mga specialized safety protocols. Now for the past 2 days nagalanta ko sa mga training programs sa naglain-lain ng mga teams balhaw. Now sikat na ni Subong si Wim Binyama, natawag na siya ng alien kay Tasa si 74. Pero ang iyang training mga kabiyanan sa swimming pool. Sa swimming pool hindi sa dagat, kung may dason sang training sa damo nagapalibot sa iya, damo nagaupod, may may riskyo, kung may matabo ang conditioning coach, oh, arada ang specialized nga arang gid tanan. Oh, siyempre kamahaldaan kay Wimby, oh. Kamahaldaan kay Wimby niya, mas pabayaan mo lang. Oh, halungan. Nalungan ginila mga biyanan, ha? Ha? Water activities require specialized safety protocol. Open water is fundamentally different from a swimming pool, mga kabiyanan. Hindi mo pakta na matabo eh. Okay? Damo nga mga mabakod nga mga atleta na lumos. Tungod kay, ha? Ang athletic ability is not the same sa swimming ability. Sa gadget o basketball, pero pag langoyanay na, tukapin pa kung may rip current, ha? Baldagid. No? Swimming ability, no? Is not equals to open water survival ability. No? Biskan ang mga elite ng mga atleta, no? Kung may rip currents, kung may mga kantilado nga lugar, magdlaggo nga balod, dasun ka panic, sino bindi mapanic? Ako nakaagin ng gidmang kulumos. No? Pero salamat sa bugay sa Ginoo nga buhi pa ko subong. No? Ako nakaagin ng kulumos. Kung ara ka sa tubig, mga kabiyanan, hindi ka nakaginhawa, the tendency is to panic dya. Ako nakaagin ako lumos eh. So, nakainom kay... Siguro at in the first few seconds, oh, insakto pa mo pong nauna, pero kung hindi ka na yan ka... Hindi ka na yan ka butwa, ah, nakaagin ko lumos, hindi ko kabalo maglangoy tungod kay nalumos ko, tungod kay nalayahan ko. Oh, kainchindi ka mo siyang laya. Nablang net bala para sa isda. Ako ang dakpan siyang laya. Panic kagidya mga biyanan. Panic kagidya. Oh, tungkol kindi ka nakaginawa, kainom ka na tubig, kaya ang response mo lawas, maamon abla. Oh. No. Oh. So natabo na na sa akon eh. So, hindi ka magsilingan, hindi ka magpanic, panic kagidya. Ako, kabalo nga, grade 2 pa lang ko, galangoy na ko eh. O sa dagat ko, gapang abuhi eh. Gapamana, gapang nguha, kinasun, tanan. Sa dagat ko, gapang abuhi sa una eh. Okay? Pero sang nalayahan ko, wal, dito gig ko makasiling, abi ko, katapusan na sa kabuhi ko. Panic ka gidya? Dason fatigue. Oo. So dapat, kung may proper, kung may water training ka mo, dapat may ara certified lifeguards. Ha? Ang coaches ya automatically hindi na sila lifeguard ya. Ha? Dapat ang mga lifeguards na train siyang water rescue base lang lifeguard bala tulok-tulok lang, no? Train sila sa water rescue, train sila sa CPR, train sila sa emergency response. So dapat may mga rescue equipment, no? But sad to say siguro sa natabo to, no, ari ato niya hindi magindi masyado speculation. Pero wala sila rescue equipment, mga biyanan. Wala agad sila rescue equipment. Siguro kay kung maara ito sila rescue equipment, na rescue ito nila, dayon eh. Okay? So, kabudlay, mga biyanan, ha? Kabudlay. So, amunin na tabo. Okay? Nalumos. Hmm. So, muna, this is a lesson para sa aton man nga mga coaches. Pero mga kaiskwilahanan man subong, no, nga may ara mo water activities bala. Kung sa duta, okay lang madusmo, mabalda kay, no, mabulong lang na yung pilasya. Pero kung malumos gani, wala na chance. Okay? So, hasta lang tindri anay mga biyanan sa aton nga istoryahan ay sa sininga aga kay do medyo galalapa ito sa oras. Antes naman namin late mga biyanan, mga muyo tanay. May naman ang langit noon, Diyos sa manblaan, nagkadayo ng kapasalamat kami Ginoo sa sining adlaw. Salamat sa iyong katutong sa mga kabuhi. Salamat Ginoo sa iyong pagpakamayo Ginoo sa amon. Lord, we pray for the families ang mga napatay Ginoo ng mga estudyante. Tagay sila Ginoo, comfort, kalinong. Kakabay Ginoo sa sining at inyon. Mabatsyagan nila Ginoo yung presensya. Kaya makilala kanila Ginoo sa ilatag sa mga kabuhi. Bilang Diyos, kag maluluwas. Lord, we pray for the investigation. We pray for the truth to come out, you know. Kagabay, you know, hindi nini maliwat sa kundiin man ng mga kabataan, kundiin man ng mga kaeskwilahanan, you know. Because as it is a terrible tragedy. Lord, buligi kami sa sining adlaw. Tuy-tuy pong nahay kami kagkabay Ginoo. Ay, kung ginmay mga istag sa naman ng mga buhay. Tanang ginapong inabsalamatan in Jesus' name. Amen. Mabiyan na, nalindiri sa ato nga studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona. Kag once again, ini ang inyo abin sa kahanginan. Jig sinil yang nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Agasabuli. See you next week. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at maging sa kanilang pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabulong payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Roman Guevara ng Rise of Church sa Dubai, United Arab Emirates. Halina, samahan niyo po kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po ako para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasalit, makapag-attend ng gawain na ito. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that may be Christ-like. At nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pagtend, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name, and we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin niyo pong dakilang pangalan, pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan, at maging sa oras na ito, lulhat itinadakila, as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer and all. God's people say, Amen. Papaano ba maging OFW sa Middle East? Napakarami na pong mga OFWs sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, sa halos lahat na ng kontinente sa mundo, meron ng Pilipino. Ngunit, iba pa rin ang Middle East. In fact, collectively, no? Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga bansang nasa Middle East, masasabi pa rin na dyan yung pinakamalaking concentration ng mga Pilipino outside of the Philippines. Diyan pa rin yung pinakamalaki yung populasyon ng mga OFWs sa Middle East. At bukod sa maaari na may mga nanonood sa atin ngayon, no, ng mga OFW na nasa mga bansa sa Middle East, ilan din sa mga nanonood sa atin, dating mga galing sa Middle East, kahit na nasa ibang mga bansa na kayo ngayon, pero dun kayo nag-umpisa, o di kaya kayo'y nag-for good na sa Pilipinas, at dati kayo OFW sa Middle East, at ito for sure talaga to, especially in the last 30 years, napakarami, no? Nakapag-aral, nakapag-tapos, nakapag-negosyo, nasuporta ng buong pamilya kasi may nag-Middle East in their family. Tulad ko, ako, when my father went to Saudi Arabia, when my late father went to Saudi Arabia in the early 80s, kaya kami mga magkakapatid, ang nanay ko, binuhay kami ng aming father dahil sa kanyang pagiging isang OFW sa Middle East. And again, even to this day, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga bansa sa Middle East. At maging ang inyong lingkod ngayon, ano? Bukod sa ako'y nagpapastor ng church sa Middle East, ako rin po ay isang OFW sa Middle East. Kaya excited din akong i-share sa inyo ang ating topic for today, ang discussion natin for today, na nawa ay kapulutan natin ng aral at inspirasyon as we discuss this, yung paano ba maging OFW sa Middle East. I have lived in the Middle East for 17 years and I've been to many countries in the Middle East, visited and

0: Liga Filipina nga gintawag for reform rather than revolution. As a result, si Rizal was arrested and exiled to Dapitan on Mindanao. More extreme organization pagidya ang nahimo ni Andres Bonifacio nga ginatawag Katipunan. Kag may revolution nga nagsugod sang August 1896, kag si Jose Rizal was executed on December 30, 1896 under the pretense of supporting the revolution even though he did not. Pero ang iyang execution balaabyan merely inflamed Filipino opinion and the revolution grew. So, nagsugod ang gera between Spain and the US ang 1898. Ang Spanish fleet was defeated by the Americans in Manila Bay ang April 30, 1898. Kagin seized nila ang opportunity ang mga Filipino revolutionaries ginpalibutan nila ang Manila and their leader Emilio Aguinaldo declared the Philippines as independent on June 12. Pero ang mga ang American naman niya ang nagrule. Sang si Aguinaldo was captured in 1902. Ang natabo under sa leadership sang American sabian, ang Pilipinas was made a commonwealth and semi-independent in 1935. Ang literacy rate nagsaka as many American teachers were sent to the Philippines. Ang USA nagpromisa gid nga ang Pilipinas would become completely independent in 1945. Sa December 10, 1941, abyan ang Japan nagsakop sa Pilipinas kag gin-capture nila ang Manila. Tanan nga mga tao no was now in the hands of the Japanese. In October 1944, American troops returned to the Philippines and recaptured Manila. Kag nangin independent kitaluwat sa July 4, 1946. Si Manuel Rojas ang muning una nga presidente sang newly independent nation. So, sa tradisyon, by tradition abyan, ang independence nato diri sa Pilipinas was a mighty feat. On Independence Day, ang mga sakripisyo sang mga national hero naton are remembered. Ang aton pungsod, ang kahilwayan sa aton pungsod or ang sovereignty naton gin appreciate, instilling nationalism in the citizens as well as celebrating the culture and tradition of its people. Ang may mga parada kita, di bala? Subong, muna, sulit-sulit, kada tuig, June 12, no? Ara ang mga parade, mga program, may mga program sa aton nga gobyerno, kag mga kita nga mga citizen, no? Naga-intra ang iban sa aton. And it is a national holiday. Businesses, offices, and schools are closed. And families spend the day in parks and doing other celebratory activities. So, Filipino communities abroad naman nag-celebrate with programs and annual parades. Sa inyo, dira abyan, paano nyo gina-celebrate ang Independence Day? Share mo ini diri sa real time.
1: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707315111. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707315111.
2: Real talk.
0: As we end today sa aton nga program abyan, ano bala sa imo ang kahilwayan? Ano ang meaning sang Independence Day sa imo abyan? Ini bala nga adlaw hilway lang kita for a day or it could mean abyan nga kinangla naton sang madalom nga pag-inchindi sini sa mga nagakatabo sa aton nga palibot. Abyan, hindi man kita makahatag in solusyon sa mga problema naton subong diri sa Pilipinas bilang pungsod hindi ni naton ma-address no kun sa aton lang. Pero abyan kapatigigid ako nga kung kita nagapalapit sa Ginoo nga gapati kita nga ang Pilipinas iya sang Ginoo abyan kag naga humble kita sang aton kagalingon kag naga pangamuyo imbes nga magreklamo kita abyan okay lang na magreklamo no pero hindi lang permi abyan or magbasol hindi man permi may better way gid permi abyan amo na siya ang magpangamuyo. Kaya may nakita ko diri balang libro ni Pastor Ronald Molmisa na interview naman ni siya naton last time. Kag ang partner man naton sa FEBC si Pastor Ray Lemuel Crisaldo, ila libro nga Pinoy Big Values. May ari ko di i-share nga pito ka simple nga mga bagay nga pwede naton himuon abyan, pwede mo himuon bilang pamatan-on kag bilang mga adult no? Para mangin maayo kita nga mga Pilipino abyan. Pito ka simple nga mga bagay nga kaya naton himuon bilang mga Pilipino para mangin maayo kita pagid nga mga Pilipino. So number one, wag kang laging late. Sinasayang mo ang oras ng iba kung lagi mo silang pinaghihintay. Namo na siya abyan no? Number one gina kay kita balgan nila Filipino time abyan. Is not on time, no? Di bala? So, kabay pa mamat-amat na naton na bag-o sa aton kagalingon. No? Munang pinaka first step siguro naton sa aton kagalingon, it starts with us, abyan, sa aton na magasugod, no? Stop being late, abyan, sa trabaho or sa anuman nga mga okasyon. Sa church naton, no? Di bala? Grabe, ginaya. Amambal kita nga daw hapos lang mana pero abyan isa na sa pinakabudlay nga himuon kag pangayoon ta gina sa Ginoo no wag kang laging late. Number two, magugas ka ng pinggan at tulungan si nanay at tatay na maglinis ng bahay. Nan sa mga pamatuno na yan subong amo pa sini or ginasalig naton sa iban mga pamatanon mangin maayo kita nga ihimplo no. Mangin maayo kita nga ehemplo, hindi lang dapat kita aktibo no sa pagsulbar sang problema sang iban or sang pungsod naton or mangin ano kita voice no mangin tingog kita no sa mga pamatanon pero ang pinakanami gid nga unang aktibo kita abyan sa magimo sang maayo sa sulod sang balay naton. Kag isa na dira no ang kabalo kita kag mapisan kita magugas ang pinggan kag ang pagbulig sa mga ulubrahon ni nanay kag ni tatay. Number 3, sumunod sa batas at ordinansa ng bayan. Abyan, nagasunod bala kita sa layi sa trapiko or sa curfew or bisan sa paghaboy sang basura naton kag iban pagid no. So challenge na sa aton abyan ha, sugod subong. Kaway pa nga mangin maayo kita nga ehemplo pagi sa pagsunod sa aton mga layi sa trapiko, curfew, sa basura kag iban pagid. Number 4, tulungan ang mga kaibigan, pulubi, kapitbahay o sino man na nangangailangan. Tamo gid sang pamaagi abyan kag damo mga opportunity abyan nga mangin blessing kita. Kumbaga ang kindness bala abyan ano ginaiya makalalaton. No kag wala bayad. No cameras, no documentation abyan, ang balgan isang Bible no. Give secretly, no? Kung magbulig kita in secret, no? Hindi na naton kinahanglan nga i-broadcast abyan no. Amo ning aton nga challenge, no? Nga mga simpleng nga bagay abyan pero may dako nga impact. Number 5, mag-aral ng mabuti. Huwag nang dumagdag sa mga kabataang walang pangarap sa buhay. Abyan, June, opening sang klase, subong, kabahi pa, no? Mangin consistent kita. Excited kita basta unang adlaw, no? Unang asimana. Praying gid, no? Mangin consistent kita, abyan. Seryosohon ang pag-eskwela, no? Tagitiyon permi sa pagtuon, hindi lang sa pag-gadget or pagpasaway dira sa ginikanan, abyan. no? Pamatii ang ining reminder subong abyan kay ikaw gid ang magabenepisyo sini. Number 6, iwasan ang masamang bisyo, huwag sirain ang katawan. Nan. Unahuna na ang pamilya naton abyan hindi atong kaugalingon, no? Pangamuyuan man naton ang mga kabataan nga wala sa mga ginikanan bala nga nag-guide sa ila. So buligan sila naton abyan pangamuyuan, i-lead sila sa insakto nga dalan kag kun ikaw ginatintar kadira no nga mag sa mga barkada mo nga hindi bala magsulod sa klase. Hindi gin magpadala abyan kay ginaguba na ang imo nga kabuhi, no? Kag ang imo man nga ano eh, no, imo nga kalawas, no, sa mga bisyo, likaw lang kita dira abyan para nga malawig ang aton nga kabuhi kag ma-enjoy nato naton life, no? Kag last, mangarap para sa iyong sarili, pamilya at bayan abyan, be excellent. Nan nami gid ko may mga handom kita kag kung may handom, basta bisan pigado, kuno gani. Kung may handom, kaya ginapangitaan gid paagi para madabot ang handom, no? Basta sa insakto lang. So, keep on dreaming abyan, kag paagi sa pagtuon sa maayo, pag seryoso sa maayo, mangin, pag, good, mangin good example, kag may kadlok yun sa Diyos abyan. Importante gid ang godly nga values, ikabuhi naton abyan. Basahon naton ang Biblia permi. Gaan ini importansya kag i-apply sa aton nga pagkabuhi amo ni ang best nga mahimo naton para sa aton nga pungsod kag para sa aton nga pamilya. Happy Independence Day gid sa imo abyan. Kabay pang na bless gid ikaw sa imo na pamatian today. Magasunod na si Angel sa kapanimalay mo. Stay tuned kapagid sa mga programa diri sa DYBS. Salamat gid ka real time. Salamat sa imong real nga pagpalangga, real nga concern, real nga support, real nga prayer, no, sa DYBS. Salamat gid nga partner gid namon diri sa ministry sang 1233 Radio DYBS. Kag indi gina namon malimtan abyan. God bless you. Halong permi kag enjoy gid ang holiday, ang long weekend abyan. Take care. This is your friend Leia. Bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Kapani Malay. Welcome once again sa ating program, Kapani Malay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home. This is your working mom, Angel Guzom. Kamusta ka abyan sa subong at iyon? Salamat giyad nga kaupod ka namon, subong adlaw. And speaking of this day, today is June 12, Friday. Ginaselebrar man naton ang Independence Day. Sa siningat iuan, makita nato ng ating Philippine flag nga ginapataas, no? Kaginapakita sa mga government offices, schools, or private establishments. Dili sa Radyo DYVS, since wala man kami disang flagpole, amon lang ginatapik sa glass namon nga window ang ini ang aton nga flag as we celebrate Independence Day. Kag of course, hindi lang sa mga facilities sabihan, bisan sa iban man, sa ilang mga salakyan, inabutang nila. Ini bilang simbolo sang aton pagkahimakas para sa kahilwayan. Kag kung pamalandungan nato nabiyan, ang kahilwayan nga aton ginapasalamatan bilang pungsod, nagsugod man sa mga tao nga nagpili sang husto nga mga prinsipyo, nagpakita sang responsibilidad kag naghandom sang mas maayo nga palaabuton para sa masunod nga henerasyon. Again, Happy Independence Day. Month of June. Kapani Malay ari gikita subong sa bulan sang Hunyo kag para sa madamo ginakilala ini bilang wedding season. Kay of course abyan kung wedding season, of course arang ginatawag ng mga June brides, no? Ikaw bala abyan, are you a June bride? Kadamo gid sa mga nagapakasal kung bulan sang June. Of course, kung may wedding, natural man may mga engagement announcements, prenup photos, wedding preparations, kag mga sweet love stories nga aton makita sa social media. Yes, my sweet friend, no, marriage is a beautiful gift from God. That's why we're gonna talk about it this day. At the topic for today is Beyond the Wedding Day, the Reality of Marriage. Ano bala abyan ang matapo pagkatapos sang wedding day? Ano ang realidad sa couple? Ano bala abyan ang pagkatapos sang honeymoon stage? What else is there? No, kay of course sabyan ara gid ang honeymoon stage kung bag-o ka mo kasal. But as time goes by, ina naga-fade kag ang reality na sang inyo differences naga-lutaw na abyan, no? So paano na abyan aton matukod ang aton nga relasyon sa aton spouse after the wedding day, no? Anong mga responsibilities and of course ang mga challenges man on your life as married couple. So before kita abyan nagpadayon, let me ask this reflective question sa imo. When you think of marriage, what comes to your mind first? The wedding day or the life that follows after it? We would love your insights. Comment on our Facebook page, 1233 Radio DYBS, live dira subong, ang Kapa ni Malay Mo, Friday.
3: Noon, madala sabihin, inay. Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo, at pag napaso'y iluluwa.
4: Ngayon, naiintindihan ko na, bilang babae, kailangan batid mo ang tungkulin mo sa iyong asawa. Kailangan ka niya sa lahat ng oras. Akala ko'y sapat nang ipaghain ko siya ng ulam, ayusin ang kanyang mga damit, at alagaan ang kanyang kalusugan. Kinailangan rin niya ako bilang isang kaibigan, bilang isang sandigan sa oras ng kagipitan. Noo'y nagkulang ako sa pag-unawa at sa pagtiis. Ngayon, natutunan kong sa pag-aasaway, kailangan handa kang magbigay sa kahit anong bagay.
5: Mayong aga! This is Miss Bing Aledron for Lifestyle. Wow, mga kapanimalay! Today is Friday and another week is about to end. But what a week! Kanami, gijayas ang sugod sang aton nga semana mo. Ang aton iabalaya nga Pinay Rising Tennis Star, si Alex Ayala, nag-champion sang Sunday, June 7, dito sa may Birmingham Open, no? Kag pagkadasun nga adlaw Lunes, no? First day of school sang mga kabataan. But barely natapos ang flag ceremony sa mga schools. Ang iban gani way pagani iya kasugod sa ila iya nga flag ceremony sa schools. The devastating 7.8 magnitude earthquake hit in southern Mindanao, no? Especially dito sa General Santos sa Sarangani province. Baw masyado kasubo maglantaw sa news, no? Ginakumos ang aton iyang adughan while we are watching sa mga kabataan balang kag ang mga biktima pagid ino nga hindi kabalo kung diin sila makadto kung ano ang ila iyang himuon. Nagasala-sala ay ambot na langgid. Kagway labot, no? More than 100 aftershocks pagid ng ila iyang na-experience. Ang mga eksperto naga-explain using mga words bala like ring of fire, ang Philippines kuno, we are sitting in the ring of fire. And Cotabato Trends, ang amo kuno ang responsible gid sang massive 7.8 magnitude nga quake. Agreement ay han kamo sa akon mga kapanimalay kun maghambal ako nga ang earthquake is an act of God. Amo ni siya ang example sang ginatawag bala naton iyang force majeure, no? Extraordinary event beyond our control. So, hindi iya ang ginaubra-ubra lang iya sa mga tao, ano, para sa ila ya bala iya nga mga hidden agenda. So again, ang force majeure is an extraordinary event that is beyond our control. Like earthquake, paano mo makontrol ang earthquake? None. So amo ina ang act of God as an example sang force majeure. So every time na mga extraordinary event nga nagakatabo which are beyond our control, hindi bala ginakol ang aton attention ni Lord, no? Ang ginahambal yagid bala na iya sa aton niya nga magbag-o na kita, husto na nga pasaway, husto na nga binutig, husto na nga abusar. Kay may promise man si Lord sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ng iya nga hambal dara, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Oh, what a beautiful promise, no? Unlimited forgiveness halin sa Ginoo, because He is our ever-forgiving, loving God. Basta, kita who are called by His name, no? Kita nga mga kabataan niya. We just have to meet the four conditions. Ang ara bala sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, no? Kinahanglan, we will have to humble ourselves. We will have to pray. We will have to seek His face. And we will have to turn away from our wicked ways. Nah. So, let's go, people of God. Kay ginatawag na ni Lord ang aton iyayang attention. Okay, so moving on. Mga kapanimalay, today is June 12, which is Independence Day, no? Holiday ina siya subong sa bilog nga Pilipinas. After 333 years of Spanish rule, mga kapanimalay, we have finally spoken nga we are free at last, no? And that was in June 12 of 1898. Pero ari ang twist ay, mga kapanimalay, at the time, ang bilog nga kalibutan, wala iya nagapati sa aton. Not the US, not Spain, not even ang iban nga mga Pilipino. So, balikan, tabalaan na yung aton nga history a little bit. Masugod kita sa 1565 sang pag-abot sang mga Spaniards diri iyaya sa aton iyang isla upod sa kay Magellan kag kay Legazpi. So pag-abot nila, we became Las Islas Filipinas. In the next 300 plus years, waay na naghalin diri sa aton iyang lugar ang mga Katsila. So may mga revolts na nagakatabo, no, ng sporadic na revolts, pero wala padaog sa mga Katsila. They were all crushed by Spain. Then 1896 na. So nag 300 plus years na. Pag 1896, ara na ang Katipunan. Ara na si Bonifacio. Ara na ang mga ideas ni Rizal. So, dira nagsugod ang full nagigiyang revolution. And during that time, may Spanish and US-American War, no? The Spanish-American War. Kag sang 1898, ang Spain was already losing to the US or to America. Bow, nakita ni General Aguinaldo ang iya-iyang opening. So, with the approval sang iya maniyayang mga leaders, at around 4:30 p.m. of June 12, 1898, at Aguinaldo's mansion balcony in Kawit, Cavite, the Philippine flag was raised, Lupang Henirang was played, and there was a 21-gun salute. The Filipino people declared ourselves free from Spanish rule, even if Spain, the U.S. and the world do not officially recognize it. Basta kita iya, we already made the decision that we would be free from Spain. And the declaration was done June 12 of 1898. So, during that time, ano ang independence nga itsura sang independence, no? What does it mean para sa mga tao sa amo tuyaya nga chimpo? Number one, wala na sang mga friars bala, wala na sang mga Spanish nga mga pare nga naga rule sang town. Ang local leaders amo na yaya ang naga govern. And then ang Tagalog and Spanish were made as the official language. Kay before that, only Spanish are allowed to be used by the Filipino elite. And also, even if huay kita iya gina-recognize ang kalibutan, no? Nga, gina-recognize ka dyan bala yung official na to yung aton iyang Declaration of Independence ng June 12, 1898, we already made our own flag, we already made our own national anthem, and we already made our own money. Alright. But, again, we made another war versus the U.S. Kaya nga aman, of course, syempre, June 12 of 1898, nag-declare na kita iya independence. Pero sa December 10 of 1898, in the Treaty of Paris, ang Treaty of Paris, nagpermahanay naman bala iya ang Spain kag ang US, kay tinapirdi sang US ang Spain. So nagpermahanay sila dito sa Paris, and that's why it is called Treaty of Paris. Ginbaligya kita iya sang Spain to the US for $20 million without asking the Filipinos. So ambal sa mga Pinoy iya, ay nga ibaligya mo kami iya sa Amerika iya kay hindi kami iya inyo property, no? Nag-declare na kami iya sa amon nga independence. But because US bought us, no? So sila naman ang aton iya nga ginkontra sang 1899. So amo na siya ang tatlo naton ka timeline mga kapanimalay. June 12 of 1898, nag-declare kita sa aton independence. December 10 of 1898, ginbaligya kita sang Spain to America for $20 million. And so, sang 1899 naman, nag-away naman kita iya versus America. Ang result, pierde kita sang America kag nag-untat ang inaway 1902. Mga isog kita yan, we are brave soldiers. Galing kay ti, syempre, kulang kita iasang firepower. And so after that, ang Philippines became a U.S. territory. So, the Philippines entered the U.S. colonial period from 1902 until 1941. Ang America was running the Philippines, no? They build schools, nag-ubra sila mga dalan, nag-ubra sila government. We have our own government, pero ang America ang nag-handle sang aton iyang defense kag ang aton iyang foreign affairs. Nag-World War II na. In 1941, right after Pearl Harbor, ang Japan, gin-invade niya naman ang Pilipinas. So that was a brutal 3 years. Bataan, death march, among many other nga mga atrocities. So of course, here comes the U.S. defending the Philippines with the famous General Douglas MacArthur nga, "I shall return." And so, with the help of America, we were liberated from Japan in 1945. Kag natapos man ang World War II. So, tungod kay peacetime na, ang America decided to give us full independence. Ang ceremony happened sang July 4 of 1946. So amo na siya mga kapanimalay, no? Tatlo gid ka countries ang nag-colonize sa aton, nag-invade sa aton. The first one was Spain for 330 plus years. Next comes the US for 40 years. And next comes Japan for 3 years. Pero mga kapanimalay, ang independence bala did not just start on June 12. It started with every Filipino nga nag-refuse bala nga mag-accept nga i-treat lang kita nga daw slaves sang aton iya nga mga invaders kag sang aton iya nga mga colonizers. And that is why ang June 12, it is an open decision gadya and declaration sang aton iyayang independence. Ginaway giniya, ginpakigbato giniya sang aton iyang mga heroes kag sang aton iyang mga forefathers. In fact, mga kapanimalay, before I forget gali, ang July 4 nga ina, that was once the Independence Day kag Philippine-American Friendship Day nga gina-celebrate naton. But that was changed in 1962 to June 12. Tungod kay, amugid inaiya ang aton iya nga pagtindog kag pag-claim sang aton iya nga mga heroes sang aton iya nga independence. So now kay 2020 na, gina-celebrate naton ang 128 years of independence. What does it mean for you, mga kapanimalay? Ano ang meaning sang freedom para sa imo? Abi, sabta ina siya. Tungod kay, it is now our time to keep our freedom and independence alive from oppressors. Hindi bala, no? Mabuhay ang Pilipinas. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you. Until next week!

Nagabalik kita diri sa Kapanimalay Mo Friday Edition ini ang working mom sa Kapanimalay, Angel Guzom. Kag para sa aton mga announcements, anay, antes kita mag-proceed, nagapahanumdom ang Department of Tourism sa mga nagapanakayon nga mag-monitor gid sa mga advisories antes magpadayon sa ilan na tala ng travel plans sa affected areas sa Mindanao nga tugas ang magnitude 7.8 earthquake. So, abiyan kung may ara ka sa mga itineraries sa Mindanao area, mas manamigid to check anay on Department of Tourism sa ilang mga updates. Kag especially kung may mga nabuka na da sa hotel or small tour operators, namigid abiyan nga i-contact kid sila anay para mabalaan man ang basi may mga cancellation sila or may mga rebooking options kag kung ano na balang operational status dito. So inaabyan malipot nga pahanumdum gikan sa Department of Tourism kag sa aton pagpadayon diri sa Kapanimalay Mo Friday sa aton topic Beyond the Wedding Day. Ano bala ang mga realidad abyan sang marriage after the wedding day? Kaiti before kita nagbreak gina, we talked about how June has long been known around the world as a wedding season. Hindi ganyan biyan kung, di bala biyan kung June kadamo, gidya sa mga nagpabook sa ilang wedding sa sininga bulan. Actually, I think and I believe this is the month, one of the months of the year abiyan nga pertigid kasako ang aton mga wedding organizer. No? Kaya nga amo iniabiyan ha, a little trivia lang kung nga ang June gintawag nga wedding season, it's because according to historical tradition, kadamo sa mga Western countries ang nag-consider on the month of June as the ideal month for weddings because it was associated with blessings, love, and new beginnings. Kag bisan subong gani nga tiyon nabiyan, madahmo man sa gihapon nga mga couples ang nagapili sa month of June para sa ila kasal, bangod sang mga simbolo sini or mga chapter man bisang ila kabuhi, no? But another trivia to you, abiyan, interestingly, while June remains culturally known as the month of the June bride or wedding season, according sa PSA o kan Philippine Statistics Authority, ang ilang records sabihan nagapakita that February kag December ang mas popular ng mga bulan sang kasal diri sa Pilipinas. Wow, no? So, muna galiabiyan ang fun fact naton for this morning. Pero regardless sabihan sa bulan, ginapili kung ano man binga bulan ang ginapili sa isa ka couple para sa ilaw wedding, may isa ka butang nga pareho sa tanan. That the wedding day is the day nga nagasugod gid officially ang inyo love story as husband and wife. Wow, no ka nami abiyan, if there's a wedding, excited gid ang tanan, ang even tanan na clan. No, abiyan, very excited, good looking forward for the couple, sa ilo wedding day, kiti syempre, ara man nag-preparar ang mga maninay, maninoy, sa kasal, hala, ara man ang mga chikiting, gilang mga flower girls, Bible bearer, ring bearers, and sa siniganing ang mga setups ng kasal, abiyan, kadamo, pag ginasalasang may ginadugang man, no, sa pagmarcha, man bala, subong, na-aware lang ko kami, ara, na naglisubong sang little bride na ginatawag. Inabalang bata nga babayi gamarcha na sa before the bride, no? More likely ining little bride sa akon pagkabalo siya ni ang bata nga babayi nga close sa hearts sang couple. So may mga amunin na sinagalisubong nga kung sa tradisyon nga set up pula ina. Well, may araw man actually mga kasal nga wala na niya ang mga pagmarcha, wala sang ibanbi nga mga Bible bearer or ring bearer, flower girls, wala na na yun, no? May mga kasal man niya nga minimalist nga diretsyo na lang niya sa pagmarcha sa parents of the bride and among pagsulod man sa bride. No? May mga amusin na nga set up. So, kadamo sa mga klase man sa wedding set up sa biyan, no? Pero, of course, kung namin igit sa wedding, everyone is happy, joyful, gitang tanan, and you feel like love is in the air. Pero ang pamangkot abiyan, just like our topic for today, beyond the wedding day, the realities of marriage.
pagkatapos ng flowers, pagkatapos ng reception, even pagkatapos ng honeymoon stage ab yan, dira na nagasugod ang tinuod nga adventure sang marriage. Of course, sabi yan, no, ara na na makita na naton ang mga stages of marriage. Firstly, ara git ang natawag nga honeymoon stage. No, we will talk about that more later. Pero ano git bala anay abyan ang nagasulod sa huna-huna some couple when they talk about the wedding day and after the wedding day. Ano mga expectations kag reality about this? Siguro abyan, firstly, nagahuna-huna kita nga after sa kasal, the couple will never argue. Or nagahuna-huna makita that love will always feel effortless. Or maybe sa mga bride-to-be dira, nagapanumdum ka mo nga, my spouse will automatically understand me. Yes, those are expectations. But ano bala byan ang reality? The reality is that in marriage, communication needs work. Ang inyong habits nagkalain-lain. When we talk about finances as a couple, it requires teamwork. Amugani abyan, you can say ang wedding isa kaadlaw lang. Ang marriage isa ka commitment nga ginapili adlaw-adlaw. Kapanimalay, kung maghambal kita sang kasal, kisa ang una gid nga masulod sa aton huna-huna, amo ang ginatawag nga honeymoon stage. Amo ining panahon nga daw tanan, matahom, tanan exciting, kag wala gid sang problema. Kisa bisan gani ang mga kinaiya sang partner mo nga una ginakainitan mo sa iya, buduga cute pagid tan-awon. Now let's look about sa lens naman or perspective sa mga experts. According to relationship experts, ang honeymoon stage mahimo maglawig sang pila ka bulan, tubtob mga isa o kun duha ka tuig, depende sa mag-asawa kag sa ilang sitwasyon. During this stage abyan, mas mataas pa ang excitement kag emotional connection samtang nag-adjust pa ang mag-asawa sa ila bag-o nga kabuhi bilang isa. Wow, no? Kanami abyan sang honeymoon stage. But what happens after honeymoon stage? Pagkatapos sina, dira nakisa nagagwa ang realidad sang marriage. Nabalang abyan before you met, duha ka mo ka magkalain-lain nga tao. Lain-lain nga pamilya ang nagpadako sa inyo, personality nyo lain-lain man. Habits, expectation, nagkalain-lain gid. Kag bisan gani abyan, bisan sa timpla, balas ang pagkaon, magluto, lain-lain man na kami araman niya ang iya panabor ya, hindi iya muna kataas. May araman niya isa ya nga taas gid yung iya panabor. Tikis a, dumiyara makamuna sa differences even lang sa pagbutang sang amount sang asin sa imo ginaluto. No, kadamo abyan sang differences ang couple, no? Kati lain man siya, lain ka man, lain man even ang pagdumala sa kwarta, no? So, paano na kung mag-isa na kamo? So, that's where reality comes in. Kiti kung united na kamo abyan pinaagis ng kasal, natural lang nga may mga differences ka nga matukibain, kakisa may mga clash man. Clash of personalities, clash of perspective. Well, hindi inisign nga sala ang inyo pagpili o kung wala na kamusong gugma. Kabahin inis ang proseso sa paghibalo kag pag-adjust sa isa kag isa. Pero did you know, friend, hindi man pareho ang istorya sa tanan nga mag-asawa. Mayara nga nakaagi sa matahom, kagmalawig nga honeymoon stage. Mayara man nga pagkatapos ng kasal, diretsyo na sila sa pagatubang sa mga responsibilidad sa kabuhi. Siguro tungod sa financial demands, sa trabaho, pag-atipan sa pamilya, o kuniban pang sitwasyon nga kinanglan nila dayon atubangon. May mga couples man nga pagkatapos ng kasal,
may panahon anay sila mag-enjoy sa ilang married life bilang duha langgit sila anay. Nag-travel, nag-plano, kag nag-build anay sa ila relationship. Pero may ara man mga newlyweds nga wala pa medyo naka-adjust sa life bilang husband and wife, nagabot na dayon ang beautiful blessings ng mga kabataan, mga baby. Kag dira naton abiyon makita nga when you have your baby na, may mga children ka na, isa na ina kadako nga transition sa inyo life as a couple. Nga ahaw, sa mga bride-to-be dira, no, sa mga groom-to-be dira, no, amo ini abyan, okay, of course, kung may mga bata na, ang inyo oras, inyong atensyon, nagabag-o na na. Even imutulog, abyan, nagalain na na kung may bata ka na. Priorities, kagbisan ang dynamics sa inyo relationship as a couple, may mga changes, kid. For example, ang gugma nga una ginahatag nyo sa isa kag isa as a couple, subong kinahanglan man nga ipaambit sa mga bata. Kag isa, kinahanglan liwat ninyo tun-an kung paano magpabilin nga mag-asawa ka mo yung sa gihapon, gijay, ng as husband and wife, while you are also being parents to your children. For those listening right now, nga manog pakasal na, amugani abiyan, no? Ang marriage, hindi lang iniparte sa wedding day, hindi lang iniparte sa honeymoon stage. Isa ini, kapadayon nga pagtuon, pag-adjust, pagpasaylo, kag pagpili sa isa kag isa, adlaw-adlaw.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. Pinadala na ko ng isang video link kung saan ang dalawang aso ay pumunta sa putikan. Ang isa ay tuwang-tuwa sa paglublob ng kanyang mukha. Ang dating puti ay itim na ngayon. Mayroong babuyan ang aming lolo at lola noong bata pa kami. Pumupunta kami sa farm on Saturdays at nakikita namin ang paglilinis ng mga pitak, kasama na rin ang pagpapaligo sa mga baboy. Very cute sila hanggang sa susunod na kabanata, ang pagdudumi nila muli. Sinabi ni Apostol Pedro, "Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban." Inihambing niya ang mga taong nilinis na ang mga kalooban na nagpapadala sa mga false teachers dahil naniniwala sila sa mga salitang hindi makatotohanan. Ang akalang ulan na maghahatid ng freshness ay nagdadala pala ng kadiliman ng pag-iisip. Kaya hayan, parang isang baboy na bumalik sa lubluban, ang taong bumalik sa kanyang masamang gawa. Dahil ang daang kabanalan ay ang daang patungo sa Diyos, mahihirapan ang isang tumatawag sa Panginoong lakbayin ito kung hindi siya totally dependent on God's will. Ang pagbalik ng isang tao sa lubluban ay ang opposite ng paglakad sa daang banal. Para mo na rin sinabi na hindi makatotohanan ang salita ng Diyos pagkatapos mo itong marinig at sundin ng panandalian. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Idagdag mo pa na ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita pagkat pagsasabihan kanya na ikaw ay isang sinungaling tulad rin ng mga false teachers. Malinis ka na, huwag ka nang bumalik pa sa lubluban. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS. We are back diri sa Kapani Malay Mo Friday. This is still your working mom diri sa Kapani Malay, Angel Guzom, and padayon katabihan sa tong topic for today, beyond the wedding day, the realities of marriage. So on this part, let us talk about the love after the wedding. O Kapani Malay, samtang ara kita sa bulan sang Hunyo, as I've said earlier, kinatawag man sang iban ini nga wedding month, akon June bride season. Madamo kita makita nga wedding photos, anniversary posts, kag sweet moments sa mga couples sa social media. Kag nalipay man kita para sa ila. We celebrate love, we celebrate marriage, we celebrate the beautiful beginnings that God allows people to experience. Pero abyan kabaluman kita nga ang social media usually shows the highlights. Ang makita naton ang smiles, vacations, flowers, date nights, anniversaries, memorable moments, pero surface lang ina sa isa ka relasyon. Ang pamangkot ka panimalay, ano ba lang ang realidad after those posts? Kamusta man ang ila day-to-day interaction, communication, kag mostly ang ila relationship sa isa kag isa. Kay ti ang realidad abyan, ang importante sa isa ka relasyon, you choose each other every day. You choose each other every day despite of kakapoy nga imo mabatsyagan adlaw-adlaw. Maybe halin sa trabaho or halin sa routine man nimo as a task man nimo dara sa balay. May mga adlaw abiyan nga may misunderstanding. May mga adlaw nga kinahanglan magpasaylo bisan ikaw pa ang una nga nasakitan. May mga adlaw nga need magpili isang humility kaysa magpadayon ni amusin ang sitwasyon. Kag, labi na gidabyan kung may mga kabataan na. Interestingly, several studies have found that relationship satisfaction often declines during the transition to parenthood. So nga ahaw, for firstly abyan, it is not because couples suddenly stop loving each other, but because sa mga major adjustment nga nag-aabot when you take care of a child. Abaw, ari gidabiyan, no? Ang ginatawag ng sleep deprivation. Grabe, gidini abiyan mag-affect man to you as a person. Kiti, kung wala katulog abiyan, budlay mo gid mabalansi ang tanan. Kiti, ang tulog, it's very fundamental sa imo health, sa imo routine, even to your mental wellness. Kadamo abyan sa mga tao nga wala sang tulog, hindi sila yaka-function during the day. So muna abyan, no, isa ina ang sleep deprivation sa mga butang nga very challenging kung kamo as a couple may ara na sang bata. Ano pagid? Changing routines. Hindi na niya abyan niya kung sang routines mo nga pareho lang gyapon sang sultiro ka pa o kung sang dalaga ka pa. Even hindi na gyapon amo abyan ang imo routines sang kamo palang duwa sang imo nga spouse kung may bata na nagalain gid ang tanan. And of course, kung may bata na abyan, there is increased responsibilities. Mas nagadugang na gid. Hindi lang imo kaugalingon nimo tsindihon or hindi lang imo mga task or mga need mo tapuson or hindi man ang mga need man nimo i-assist sa imo spouse, but also ang need man sa imo bata. Kag inita na abyan combined sa mga ining responsibilities, tasks, kag dugang pagid na stress, makaapekto gid on how couples relate to one another. So wala ko na abyan ng ginambal para makulbaan ang mga manugpakasal, but it's a reality. May we be reminded that healthy marriages are built through grace, commitment, growth, and forgiveness.

Ugani abyan may mga mag-asawa nga naganahuna. Nga ado permi na lang tigaaway subunghaw? Kung kisa, ang problema hindi man ang gugma. Ang problema amo ang kakapoy, kulang sa tulog, pressure sa trabaho, kag demands sa pag-atipan sa mga kabataan. Ang bata nga wala pa katulog sang gabi, baw nagapasingit gid ina abyan. Kay maybe nagapatubo sang unto o kung ano man ang iya nga ginabatsyag. Ang diaper nga kinahanglan islan, ara pagid kung school age nang imo bata, may mga activities man kag assignment nga need mo man siya buligan. Wala labot dira, ara pa ang household chores. And sa finances naman, ang pagbalanse sang budget. Kagisa, ang mag-asawa, doon ang teammates na lang sa pag-manage sang alo-adlaw nga responsibilities. Pero dili naton makita abyan ang importante nga kamatuoran. That we need grace, we need to receive grace and to give grace when your spouse is not at his or her best moment. Makita man naton that ang commitment importante gid when feelings fluctuate. Kag importante gid ang growth when both are willing to learn, adjust, and mature together. Kay ang pinakamalipayon na byan nga couples hindi man perfect. Of course, nobody is perfect. But ano ang ila secret? Nga bisan may differences, challenges, kag seasons ang kakapoy, wala gi sila abyan nag-untat to choose each other every day. Kag basi amo man na abyan ang dapat naton madumduman sa sini nga wedding month. Ang talaksan sang isa ka malig-on nga marriage, hindi nga do ka perfect gid sang wedding day. Kundi kung paano nyo ginatukod ang inyong relasyon sa mga ordinaryo nga adlaw nga wala sang audience, wala sang camera, kag wala sang social media post. Dito gid makita ang tinuod ni gugma. Kaglabi sa tanan abyan, when you face difficulties along the way, importante gid that you pray together as a couple. You pray for each other. Kag always nyo dumdumon that it's you and your spouse against everything. Hindi nga you versus your spouse. No? So always remember gid nga communication is very important man in a growing relationship.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng

0: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking o kung sobra ka-maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
2: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Siyempre, masaya uli ako. Alam niya kung bakit. Friday na uli, di ba? Bukas yes. Sabat. Nako, salamat sa Panginoon talaga. So, talagang natutuwa ako. Ay, dahil Friday, siyempre may awit na tayo. Ready na po ba? Yung mga kasama natin dyan sa Nagkarlan. Laging sumasabay. Hindi lang sa Nagkarlan. Alam ko yung mga iba-iba pa na sumasabay po sa atin. O, handa na po ba kayo? Okay, ready? Okay. Thank God it's Friday.
4: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
5: Talagang matindi pa rin ang boses ng aking ama. Maraming salamat talaga kay Lord.
6: Biyaya ng Diyos.
5: Oo nga eh. Pero ang talagang totoo dyan, pati timing problema pa rin yan.
6: Ay wala. Silang hahabol sa akin. Hindi ako maghahabol sa kanila.
5: Oo nga. Anyway, ganun ang mahusay na musikero na susundan ka, Daddy. Di ba?
6: Oo. Nasundan ka naman. Ako ng mahusay na musikero ngayon.
5: Anyway. Kayo may nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 GZS on a Friday. So kung kayo po ay nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM radio, nakikuha niyo po ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at gamit niyo po naman ang transistor radio and PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay may internet, syempre nakukuha niyo ang ating program dahil po sa Facebook live stream naman po tayo. At hindi lang naman po kayo dito sa Pilipinas, hindi yung mula apari hanggang hulo. Nakukuha rin po ang program natin sa iba't ibang bansa ng mundo na nandun po yung ating mga kaagapay at kagabay. Alam niyo po, it's always a joy. Honestly po, kasi may time na nag-aral din po ako sa ibang bansa. O kaya nandun kami for a meeting, for, you know, deputations before. Ang sarap na may marinig kang radio station na Kristiyano sa ating mother tongue. O, diba? Yun yung masarap. Malaking encouragement yan. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre mga mensahe, encouragement, insights, rebukes din para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
6: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo. Dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, easy ways to show kids you love them, we love them. Ito maganda rin to, push them but not too hard. O, ano ba yung maganda sa push? Itulak sila, pero wag naman sobra. Himukin, encourage silang magsikap pa sila habang kinikilala natin, ano, ina-acknowledge natin ang kanilang progress o yung mga nagawa nila, di ba po? Bilang mga magulang, paano ba natin ma-encourage ang ating mga anak? Yun yung mga questions natin bilang mga parents, di ba? Praise o papuri ay nagpapalakas at nagpapatatag ng confidence at sense of self ng ating mga anak. Sa paggamit po natin ng papuri o praise, ipinapakita natin sa ating mga anak kung paano mag-isip at magsalita ng positive patungkol sa kanilang sarili. Tinuturuan natin sila na matutunan kung paano ma-re-recognize ang mga ginagawa nila ng maayos at maipagmalaki ang kanilang nagawa sa sarili, 'di ba? So ano 'yung nagawa nila, ano 'yung na-accomplish nila. Maari tayong purihin, maari nating purihin ang ating mga anak kahit anong edad at anong bagay ang kanilang ginagawa. Tama ako diyan. Tamang-tama 'yan. You could still praise your kids even when they're adults, you know? That still boosts their self-esteem. So paano natin ma-encourage ang ating mga anak na subukan 'yung mga difficult o mahirap na bagay o gawain? Ang isang bagay dyan, turuan natin silang mag-focus sa kaya nilang makontrol sa kanilang buhay and to know their capacity as well. Maari silang mag-enjoy at, you know, yakapin ang challenge ng mga hard things. Maghanap ng mga paraan upang i-celebrate ang mga pagkakataon ng struggle sa buhay ng ating mga anak. Tulungan silang maunawaan na ang mga pagkakataon na merong mga matitinding challenges o conflict, ito yung mga pagkakataon na mas marami silang natutunan at mas mabilis silang natututo. So bilang mga magulang, ano ba ang mga mahalagang bagay na dapat ini-encourage natin sa ating mga anak? Definitely, simple lang yan. Turuan natin silang maging isang responsible person, di ba? Kung sila yung responsible person, mas nakok, they can manage life and they can manage through life. So bigyan natin sila ng responsibility na akma sa kanilang edad. Turuan natin sila patungkol sa consequences kung hindi nila natutupad o natatapos ang kanilang responsibilities. At higit sa lahat, huwag nating pipilitin ang ating mga anak na gumawa ng isang bagay. Kailangan ng patience, mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay. Isang bagay na kailangan natin bilang mga magulang. Minsan push tayo ng push, pinapagawa natin sila, tayo yun naman yung walang patience sa kanilang mga na-accomplish, di ba? Nako, I am talking to myself, di ba? Ano ba ang mahalagang values o mahalagang values na dapat nating itinuturo at ini-encourage sa ating mga anak? Ito yung mga magaganda. Katapatan, honesty. So kung nais nating matutunan ito ng ating mga anak, abay tayo po muna ang dapat makitaan ng totoong katapatan. Diba? Good manners. Mahalaga din po ito. Tulad ng responsibility, respect, love, consideration, perseverance, at courage. Mga mahalagang values na kailangan ay ituro at itulak natin sa ating mga. Subalit, kailangan, ito yung primary dyan, isinasabuhay natin ito dahil tandaan ang ating mga anak learn by example. So kung nag-uusap tayo, nagpa-plano tayo i-push ang ating mga anak, edi i-push natin sila na maging responsible. Alam niyo po, habang isinusulat ko po ito, naalala ko ang isang pamilya na nakilala po namin ng Kuya Nes nung bago lang po kaming kasal. Alam niyo po, napakalinis niya sa kanyang bahay. At habang lumalaki yung kanilang mga anak, honestly, yung maliliit pa, kasi nandun ako nung maliliit pa yung mga anak nila, bawal silang humawak sa anumang bagay sa sala at sa kusina. Alam niyo po, pinapalo niya ng pamatpat kapag hawak sila sa anumang bagay o decoration sa loob ng bahay. Halimbawa, flower vase o yung mga nakadecorate, kasi mahilig po siyang mangolekta ng ganon. Nung una po, hanga po ako sa strictness niya. So bago pa nga lang po kaming kasal ni Kuya Nes, naghahanap po ako ng mga lessons ng mga couples na, you know, ahead of us na gusto kong ma-i-apply sa mga anak ko. Kaya lang, nung nagkaroon na rin po kami ng mga anak, na-realize po namin na kailangan pala maging child-friendly ang aming tahanan para maging masaya ang paglaki ng aming mga anak. Alam niyo pong ginawa namin, itinago po namin yung mga babasagin namin ng mga wedding gifts o di kaya inilagay namin yun sa mas matataas na shelf na hindi maabot ng mga anak namin. Sa katunayan nga, marami kaming mga wedding gifts o wedding items na nabuksan ko lang nung high school at college na po sila. Kasi habang lumalaki po sila, sabi namin kailangan child-friendly ang aming tahanan. Alam niyo po, naging matinding lesson yung nakita namin sa pamilyang nabanggit namin. Alam niyo, na-realize namin, mas pinahalagahan niya yung mga bagay kaysa sa kanyang mga anak. Kailangan maging laging malinis, laging maingat, bawal hawakan to, bawal hawakan yan. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nung naging teenagers na po yung kanilang mga anak, ayaw na po nilang magstay sa kanilang bahay dahil baka may mabasag o may masira. In fact, hindi nga po sila makapag-invite ng kanilang mga kaibigan sa bahay nila dahil sa takot na yon. At sa ibang bahay na rin po sila. At sa totoo lang po, naging problema din po yung mga batang ito. Kasi wala silang naging self-identity, walang place of refuge for them. Alam nyo, naging matinding eye-opener yon sa amin. Kaya naman po, we made every effort na maging happy at safe place ang aming tahanan para po sa aming mga anak. Oo, kailangan matutunan lang pag-ingatan ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Kailangan panatilihing malinis ang bahay. Subalit maliwanag pa sa sikat ng araw na sila, ang aming mga anak, ang mas mahalaga kaysa anumang bagay sa loob ng tahanan. Kaya mga kaagapay at kagabay, i-encourage po natin ang ating mga anak na maging focus at gawin ang kanilang best sa anumang bagay na ginagawa natin. Kailangan i-push natin sila to do and be excellent in whatever they are doing. Pero ituro sa kanila na ang lahat ng mga ito, ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi para sa atin bilang mga magulang, kundi para sa Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli anak dyan. Ganda, purihin ang Panginoon. Mga bagay na dapat matutunan ng ating mga anak. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntunang gabay. At ito po ang aking isinulat.

at sa mundong ibabaw. So God is in control, but tandaan po natin, kumakalinga ang Diyos. Job 12:23-24. Ang mga bansa kanyang nagagawang malakas. Ngunit kung kailangan, kanyang winawasak. God is in control. Karunungan ng mga hari nawawalang kabuluhan. Sa paggaway nalilito't di malaman ang pupuntahan. Walang magagawa ang sinumang taong walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Talaga yan. Sa awit 22:28, ang Diyos ay Panginoon. Hari siya ng nilikha. Nagahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Jeremiah 27:5-6, ako ang lumalang sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop, sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Si Yahweh nagsasalita. Ibinigay ko ito sa sino mang aking minamarapat. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor na aking lingkod. Ibibigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Wow, look at that. Plano ng Diyos, kanyang mga nilikha ay para sa ganon maglilingkod sa mga tao na kanyang nilalang. Tingnan mo nga naman yung plano ng Diyos na yon. Sa Daniel 4:17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Kaya niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na iyong pinakaabang tao. Eh, pag ang Diyos ang gumawa, ay talagang kaya niya. At alam naman niya talaga ang lahat-lahat. Ang puso ng tao ay kilala niya at alam niya kung sino yung kanyang pwedeng gamitin. Pangalawa, siya ang nagpapasya kung saan at kailan ang tao ay panganganak. Gawa 17:25-27. Hindi rin niya kailangan ang kahit na anong ginawa natin. Kasi siya mismo ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng lahat ng bagay sa lahat ng mga tao. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Okay, pinangalat. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at mga boundaries ng lugar kung saan sila titira. Ginawa ito ng Diyos upang hanapin siya ng tao. At baka sakaling sa paghanap nila, makita nila ang Diyos. Pero sa totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos kahit sino sa atin. Ay talagang malapit kasi yung breath nga natin eh, yung breath, eh breath ng Diyos yung ibinigay sa atin, yung hininga ng Diyos. Pangatlo, plano divino, divine plan. Gawa 4:27-28. Sa city na ito mismo, nagkita sina Herod at Pontius Pilate kasama ng mga Gentiles at mga taga-Israel laban kay Jesus. Ang banal mong lingkod na pinili mo, nagsama-sama sila para gawin ang mga bagay na mangyayari ayon sa kapangyarihan at kalooban mo. That's right. Kahit yung mga pangyayari sa ating Panginoong Jesus, sa mga hari, mga kontrolado ng Diyos. Ikaapat, siya ang naglalagay ng hari at siya rin ang nag-aalis. Totoo yan. Kaya, huwag nating katakutan ang mga confusions na nangyayari ngayon dahil meron po tayong Diyos na in control sa lahat ng bagay. Daniel 2:21, ikaw ang nagbago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak ng mga hari. Ikaw ang nagkakaloob ng karunungan at talino at kaalaman ng mga may unawa. Ano pa ang Diyos? Ang makapagkalingang Diyos ng kalikasan, mapagkalingang Diyos. Ang mga ibon ay pinamana sa langit. Sa langit, ginawa niya ang mga ibon. Sa Mateo 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon at sila'y nagtatanim, hindi sila nagtatanim, ni nag-harvest o nag-iipo ng pagkain sa bodega, pero pinakakain niyo ng inyong ama sa langit. Di ba mas mahalaga naman kayo kaysa mga ibon?
Tandaan natin yan, di ba?

0: yun ang sabi ng salita ng Diyos. Awit 147, 9, pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. May pagkain silang dulot sa inakay na nasigaw, di ba? Yung inakay na nasa pugad eh, siyap ng siyap, at bibigyan siya ng pagkain ng kanyang ina. So, God is in control sa lahat ng mga bagay, sa pinakamataas, sa pinakamababa. Ika-anim, ang mga damo ay lumalago, pagkain ng mga baka. Concerned din ang Diyos sa mga baka. Awit 104:14, tumutubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga, anupat ang mga tao'y may pagkain nakukuha, mga tao rin. So, concerned siya sa mga hayop, sa mga ibon, at sa mga tao. Ikapito, siya ang nagbibigay ng saganang ulan, yan pati ulan. Job 5:10, siya ang nagbubuhos ng ulan sa buong daigdig, itong bukid, itong lupa, kanyang dinidilig. Wow, talagang concern ng Diyos. Awit 65:9-10, umuulan sa lupain, ganito mo kinakalinga, umuunlad ang lupa, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, ito ang dumidilig. Amen. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ipinagkait. Awit 147:8, ang ulap sa kalangitan ay siyang naglalatag. Nang masaganang ulan naman sa lupa'y bumabagsak at ang damo'y binubuhay sa bundok at mga gubat. Amen. Jeremiah 10:13, pagkarinig sa kanyang utos, umuugong ang mga tubig sa kalangitan, nagagawa niyang magsama-sama ang ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Lakas niya ang nagpapakislap ng kitlat kung umuulan at nagpapalabas ng hangin mula sa kublihan nito. In control talaga ang Diyos. Gawa 14:17, pero pinakita niya ang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting mga bagay na ginawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Amen. Hallelujah. Anong klaseng Diyos ito na ating sinasambat niluluwalhati? Pagkatapos, tatalikuran pa natin siya. Ikaw na ang sumira ng buhay mo. Dapat tayong magsuko sa Kanya ng lahat-lahat at magtiwala sa Kanya ng ating lahat-lahat dahil siya naman ang in control ng lahat-lahat. Amen! So purihin ang Panginoon. Sige na, lapit sa Diyos, magsuko ng lahat-lahat at magtiwala, itiwala sa Kanya ang iyong lahat-lahat at siya ang magbibigay sa buhay mo ng lahat-lahat. Maliwanag po yan. In Jesus' name. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Pray na po tayo.
0: Aba, hinapahaba.
1: Let's pray.
0: Sige.
1: Panginoon, marami pong salamat sa mga lessons na pinakita mo po sa amin.
0: Amen. Amen.
1: Thank you, Lord, sa learning. Salamat po sa mga reminders mo, Panginoon. Lord, today, pinagpipray po namin na aming mga kaibigan na today is their birthdays. Si Manolo Losaa, si aking ectopic brother, pagpalain mo po siya at silid at gabayan mo po sila. Panginoon, si Benilda Mendoza Mabayo, si Cheryl Francisco, si Rachel Patriarca David, si Rowena Togonon Peñaranda, Annelyn Punsalan, si Jovi Villarosa, si Divina Alcalde, ganun na rin po Panginoon sa aking pinsan, si Jovi De Castro dapat. Salamat din po, Panginoon, sa buhay nila Gina Guerrero at ganun din po si Miriam Teodora Bernardo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na patuloy na pwede. Ikaw ang may hawak,
0: Amen.
1: Ikaw ang may control. At ikaw
0: yes.
1: po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon.
0: Okay.
1: So, Lord, sa amin pong mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay na may karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katugunan, katustusan. Sa mga nawala ng mahal sa buhay, ikaw po ang maging kapayapaan.
0: Mm-hmm.
1: At ganun na din po, Panginoon, sa aming kaibigan, mga kaibigan na nagsisimula ng negosyo na maaga ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord. At bilangin po nawa namin ang lahat ng pagpapala para po makapagpasalamat kami at makapagpuri sa iyo at
0: Yes.
1: patuloy na maglingkod. Maraming maraming pong salamat.
0: Amen. Panginoon, marami pong salamat. Sinusuko namin ang aming lahat-lahat sa inyo, dakilang Diyos. Kayo lamang ang dapat pagtiwalaan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
1: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tingnan natin yung mga lahat ng ginagawa ni Lord sa ating buhay.
0: Talaga.
1: Yung mga positive. Kung may na dumadaan man po tayo sa mga pagsubok ng buhay, tanungin natin bakit, no? Bakit may mga ganong karanasan? At patuloy na manangan po tayo sa Panginoon at hanapin yung kanyang kalooban sa anumang sitwasyon ng buhay.
0: Tiwala lang.
1: So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At Arwell Mendoza po, kasama po yung ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, ganun din po sa Bukawi Transmitter. Salamat po sa inyong mga buhay at paglilingkod. Ganun din po kay Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen po. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV, yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral, nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon, at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya, sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22 and 23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus, kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin. Ano? To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod, at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay, ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At iyan ang hamon para sa atin, ano, na mamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience. Malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfenbrenner, no? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan, halimbawa ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems, at lahat po ito, kung hangga't maaari, will uphold the same values. At bakit importante yon? Para ang isang bata, halimbawa, sa kanyang paglago, ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama, tapos ma-expose sa mali. Di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan, alimba susundin, alimba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, ano po, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito eh. Yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, no, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. No? Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. No? To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay inincorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan na natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya ho, hindi lang ito tungkol sa personal eh. No? Kailangan makita natin na, huy, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ho ba? Ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At yung pagiging parte natin ay kinakailangan maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending, tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito eh. Yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance, na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po, it should not be the case. Kinakailangan po, meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear. No? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan ng iyan. Hindi lang po yun, nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap eh. As a pastor, I see this. No? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi mag-i-involve, alam nyo po, yung reliability, it not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan eh. Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-pre-decide na tayo eh. Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa. And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you pre-decide. When you say pre-decide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon. Pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Pre-decision eh. Kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin eh, na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are

Nagatamyaw kita sang maayong hapon gid sa tagsa kag isa. Sa mga suki naton sa kahanginan kag salamat bala kita mga utod nga ang iban sa aton nagacommunicate no, particularly utod da nunoy sa may Hinigaran. Thank you gid Brad no. Eh mga utod kita nga nagacommunicate diri sa aton and that they were telling us nga ining atong programa naging ano man eh, naging inspiration man sa ilang Christian life. That makes our day. Yeah, mabatian ta na bala nga mga testimonies nyo. Gakalipay kita. Kag nagakabusog man ang kalag naton, eh, to think bala nga ining aton pag-istoryahan ay sa kahanginan, nagadala man bala sang spirituhanon nga pagpakamaayo para sa inyo mga utod. Kasi basically sa tagipusoon sang inyo kubos nga lagad, amo bala ng tuyo ta mo nga ma-declare ang pulong sang Ginoo sa kahanginan. Okay? Pulong sang Ginoo. Hindi ya politika. No? Hindi pulong ya sang Ginoo. Ma-declare naton sa kahanginan ang mga Christian basically magbakod, magligon kag ang aton desired result sini nga we can get ourselves closer to the Lord. Matagaan kita sang instruction sa aton nga everyday Christian life. Kag kung may mga utod pa kita, mga abyan, nga ay pakakilala sa kay Jesus nga ila Savior, ang aton desired result dila nga sila man eh, mag-surrender man sang ila kabuhi sa kay Jesus para nga maging anak sila sang Ginoo. Eh, amo nang purpose naton nga ang may broadcast kita diri sa DYVS, no, to strengthen the believer, to make them strong, to give instruction and guidelines in our everyday Christian life. Agud nga nami man ang kabuhi ta. No, nga mag-let your life so shine before men kita, magsiga ang atong kabuhi. Kag sa mga abyanta nga kabay nga ma-recognize nila nga si Jesus ang Savior of the world, the only one ha, isahano lang. Kag nga ang aton nga desired result nga mga utod nga iban nga makakilala gid sila kay Lord Jesus nga ilang nga Savior. So that's why we have this program ining aton nga Friday edition sang Salmo. Ti sa sini nga hapon mga utod ang aton diri istoryahan parte ini sa pagpangamuyo. Kay ti last month ang tema sang amon simbahan. Every month may amon kami nga tema and we were talking about prayer. No? Pangamuyo, the importance of prayer. Kag nga amuna ang naging tema naton sa pulpito kag sa mga ano ni sa Sunday school. So we were talking about prayer. So that's why I also wanted to share to you some of our materials, no? Ang mga importante lang ang mga punto na hanungod sa pagpangamuyo. So, diri bala sa Matthew, mga utod, Matthew chapter 6, verses 6 to 13, ang mga disipulo diri na mangkot o kunangayo sang guide sang Ginoo, kag they ask the Lord, Lord, teach us how to pray. And Jesus said, when you pray this way. Kag sa Matthew chapter 6 sa verse 6, naghambal ang Ginoo nga kung magpangamuyo kita, sulod kita sa aton nga ano ni sa aton nga kwarto, sirad e ang pirtahan sa magpangamuyo ikaw sa Ginoo, sa Diyos nga Amay sang sikreto. Kag ang Diyos nga Amay nga nakakita sang imo pangamuyo, nakabati sang imo pangamuyo, kag nakakita sang imo ginahimo, i-reward niya ka openly, no? You pray in secret, but God will answer your prayer and He has to do it openly. Nang sikreto lang blang pangayo mo sa Ginoo, pero ang Ginoo ipahayag sa tanan kung magsabat na siya, no? Nami, no? So,
I don't think may ari diri sa aton nga hindi somehow hindi gid man guro naton ma-memorize tanan, but we are all very familiar with the so-called the Lord's Prayer, no? Kay tina dumduman tanibla tod sang una sang during our elementary years, no? Sang si Brother Hill bata pa. Kada buhi namon siyang una sa classroom, pagkahapon na iya, pagbuhi na iya. Ang amo na iya, teacher, nag-ano gina iya to, ga-require gina bala, hindi ka mga anay, class magwa kay mga di kita anay, no? Or mga muyo, ma-pray ta anay. So, what we did during that time, we recite the Lord's Prayer, okay? Before kami magpuli kunhapon, which, for me, it's a good practice, no? It's a good practice. That's why, even until this time, sa edad ta ni Subong, ma-memorize tagyapon ang Our Father which art in heaven. Now karon, nantawo naton ini, kay ini nga prayer to, damo ni ang pattern nga ginhatag ni Jesus when we pray to God. So may pattern siya nga ginhatag. Not necessarily that we have to recite this prayer over and over again. Which for me, wala mang kusina to. Personally, depende sa aton mga religious persuasion. Pero sa akon, wala ko ga-disagree. No? Wala ko ga-disagree nga we have to do prayers like this. Only then, nga upo dirang aton balatyagon. Kag upo dirang aton understanding sa pagpangamuyo naton. Kaya kiti ko nag-recite malang kita sa Lord's Prayer, kag wala man bala sang paghangop, wala sa pag-intindi, just merely talking. So, muna siling sang teacher ko, sinya si you're just like a talking parrot. You talk without understanding. So, we need to understand every line of this so-called model prayer, no? Kagti, of course, ang Ginoo naghambal gid man niya nga siling niya, when you pray, Matthew chapter 6 verse 7, when you pray, do not use vain repetitions. Hindi ka magsulit-sulit sa mga wala pulos ng mga ano, ng mga pagsulit-sulit, no? Kaya tiyan mo na kung ginahimo sa mga pagano, kay abi nila, kung magsulit-sulit sila, ang Ginoo mamati sa damo nilang hambal. Pero ti sa Bible, hindi balaya nga ang Ginoo gani naghambal ya nga sa wala pa kita nakapalapit sa iya kag wala ta pa namit lang ang aton request, ang Ginoo kahibalo na sang aton mga kinanglanon. So tandaan ta na, no? Karon, what kind of prayer that pleases the Lord? Ano nga klase sang pangamuyo ang nagapahamuot sa Dios? Habi nyo tod, tuntuod lang, not necessarily nga kung ang tao ga pangamuyo inang iya na siya sang Ginoo kag nga nanamian na ang Dios sa iya. Kaya nga, diri sa Bible, sa Luke chapter 18, verses 11 to verse 12, may tao man diri, may parisiyo diri, kag nangamuyo man siya sa Dios. He addressed his prayer to God. And yet, ang Ginoo ay nanamian sang iya pangamuyo. Nakita nyo na to sa Luke chapter 18, 11 to 12. Oh, ara lang tawa niya. Wala lang tawang tabla sa Bible ta, no? Ang siling din sa English, nagasiling, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not as other men are, extortioner, unjust, adulterers, or even this publican. Ang iya blatod pangamuyo, hindi iya pangamuyo sang pagpakanubo sa tubangan sang Ginoo, kundi ang iya nga pangamuyo nga may elemento sang pagpabugal, no? May elemento sang pagpadayaw. Kung sa aton nga ilunggo ang aton expression sina, hakwat bangko mo, no? Ikaw ga hakwat sang koglingon mo nga bangko. Ini ginadayaw mo yang koglingon mo. Oo, kay anong hambal ya dire? Siling niya, Lord, salamat kuya sa imong, hindi kuya para sa iba nga tao, te. Meaning to say, it's just like saying, Lord, hindi kuya bad boy, good boy kuya. Nga, ang iba niya, mga manog palapaw, no? Mga di matarong, mga makahilawason, nag-practice ang adultery. Nga, pares bala sa imong publikano sa kilid ko. Ti amak muran mga utod.
Ga pangamuyo ka na lang gid sa Ginoo. May ano pa saya? May may isyu pa saya agyan sa tao man sa kilid nga nagapangamuyo, no? Kag napakamatarong yang kogalingon niya sa iya nga prayer. O, lang taon tapagid bala sa verse 12, siling niya, gapuasa ako, kaduhagid sa isa kasimana, kagahatag kuya sang ikapulo ko sa tanan kuya ang pagkabutang. Ikaayo man na, nga nag-fast twice a week siya. Ti maayo, gid eh, nga gahatag sa isang ikapulo niya sa tanan niya nga, sa tanan niya nga pagkabutang. Ti siguro sa aton subong guro kung may mga alaga sa simbahan guro masiling la sila nga ate diri ka na lang tud pamimbro sa amon kay you fast twice a week and you give tithes of all that you possess. Ti it sounds good pero the Lord is not ano is not the Lord was not pleased with that kind of prayer. Kaya mo nambal ko kay na pangamuyo pero may number one may elemento sa pagbabugal, no? Pangamuyo, kag may ano pa siya, may dala pa siya nga isyo again sa publikan. Ti ang publikano nga daw, makasasala ba ni sila? Ti, he was trying, you know, this Pharisee, he was trying to, ano, to view himself. He was trying to convince God that he is a good boy. He is a good man. And that, he has the expectation nga, just because he is a good man, he is a good boy, he is a good person, and that the Lord will be pleased with him. Pero kabalo ka mo, ang hambal sang Ginoo diri, siling niya, wala ni siya yung pakamatarong sang Ginoo. Kaya muling pangamuyo, nga nagadala nga, instead of giving thanks, instead of, you know, honoring God in his prayer, in this prayer, he honors himself. No, he honors himself. Tikon sa aton nga ilunggo, luwas siya ng aton expression nga hakwat bangko. Ano pagid ng isa ka expression naton dere? Amo ning pangamuyo nga kulas hapit anay, no? Di ba? Kita nga ilunggo kabalo kita ko nung butsing ganon sina, kulas hapit anay. So ina nga pangamuyo, it does not honor the Lord.

and the publican standing afar off. Luke chapter 18, Todd, na, verse 13. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Ti ang publikano sa kilid niya, ya, gapangamuyo man, yung may gani sa gatangla sa langit, nahuya siya magtangla sa langit, may element balas ang ginatawag humility. There is here the element of being unworthy of the attention and the presence of the Lord. Kaya way gani siya gatangla sa langit, gabatsyag siya nga, hindi siya bala takos tod. So this is an example of a humble prayer. Tapos, he smooth upon his breast, ginasumbag niya, or ginabugbog niya, no? Ginapalpag niya ang dugha niya, I think that's the word, no? Ginahampak niya ang dugha niya, kag nagasiling, Ginoo, kaluoy ko, kag nakasasala ko. Inibala, iming paghampak isang dugha niya, this is an outward manifestation of inner faith. This is an outward manifestation recognizing he is really very unworthy of the attention and the presence of the Lord. And this prayer, he was asking for mercy. Kaya nga linya diri, God be merciful to me, a sinner. Karon, this is an example of a humble prayer. This is an example of the one praying whom he knew for himself that he is not worthy of the presence and the attention of God because he is a sinner. So that's why in this prayer, this publican, di kaya yung publican ito, yung makasasala, gining ila practice niya, wa siya gahakwat bangko, wa man siya gakulas hapit anay, kundi gapangayo siya, nga kaluuyan siya, kay ginako niya, God be merciful to me, a sinner. You see? Tiyan mo ni mga publikan sa unang balaan nyo to, ginakaakigan gini sila sa Jewish community mo. Kay mga Hudiyo man ni sila. Galing mga collaborators ni sila sa Roman Empire. Si Zacchaeus, isa sa example sa publikan. Nga sila ni ang Hudiyo nga ginasugo sa Roma nga magkolekta sa tax from among their citizen, no, from among their community being a Jew. Tapos ang makolekta nila na ginahatag nila na sa Roman Empire, pero kadako sang porsyento nga hawiran nila sa ila ko galingon. That's why si Zacchaeus perti ka manggranon, no? Ti, for example, makolek ka sang tax 100 pesos, i-endorse nimo sa Roman government ang 50 imo. Pinagamang granon sila. That's why these people were really hated by the Jewish community. Kung sa aton pa nga Pinoy, bla, long time ago, tiway pa man tatuan na tao, pero we heard about Filipino during war times nga nag-collaborate sila ya sa Japanese government. Ting panawag siya na sa ila, collaborator, no? Mga Japanese collaborator. Kag after war, ginkaakigan na sila sa community, sa mga Pinoy, no? Gin pang tabog na sila. Ang ibang siguro gin pang execute na. Kiti, amun ang ilang ginhimo. They were a traitor to their government. So, ining mga publican ito, amun gin na sila. So, that's why they were hated by the Jewish community. That's why when he came to the Lord in prayer, gakilala siya nga makasasala siya. Gakilala siya nga hindi siya takos. That's why hindi gani siya kuno magtangla, gani sa langit. Kagabat siya, isa nga, hindi gani siya worthy. Tapos, ginasumbag niya, ginapulpog yung dugha niya. This is an outward manifestation sa ginatawag sinsiridad kag sa pagkilala kung ano siya sa tubangan sa Ginoo. So, instead nga maghakwat bangko siya, ang siling niya, Ginoo, kaluoy ko kay makasasala ko. Na, this kind of prayer pleased the Lord. That's why, in the conclusion of this story, nanaog sila sa ilabalay, pero ang publican niya, ginpakamatarong sa Ginoo, because he prayed a humble prayer. Iming Pariseo ni, nga religyoso ni, sabi niya, good boy na gid siya. Well, there was no favor from the Lord after he prayed that kind of prayer nga daw gapabugal sa tubangan sang Ginoo. So that's

0: Why, sa aton subong istoryahan, ay subong nga hapon, what kind of prayer that please the Lord? Ti number one gito dya, a humble and a submissive prayer. Nang pangamuyo, bala nga, nagapakanubo, kag nagapasubahar kita sa authority, gapasubahar kita sa kabubuton sang Ginoo. Kagakilala kita nga, ano kita sa tubangan niya, nga kubos kita. No? So this is a kind of prayer that please the Lord. A humble and a submissive kind of prayer. Abi nyo bala si ano ni si Isaiah, no? Si Isaiah diri sa Isaiah chapter 6 verse 5. Amo man na ang feeling ni Isaiah sang ang Ginoo nagpahayag sang kaugalingon niya sa kay Isaiah, no? Sa Isaiah chapter 6 bala verse 5, no? Nga nagsiling siya diri when he saw the Lord. And he said, then said I, woe is me, kailo ako, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. When he saw the presence of the Lord, no? Ang silindira, he saw the Lord in his throne, high and lifted up. When he looked upon God, he saw the power, the sovereignty, and the glory of the Lord, high and lifted up, sitting upon his throne. But when he looked upon himself, ang siling ni Isaiah, woe is me, kaluluoy ko, kailo ako. I am undone. I am a man of unclean lips. Hindi limpyo nga akong mga tinaga. I dwell in the midst of the people of unclean lips. So this is a declaration, ano, of being unworthy. Okay? A declaration of unworthiness in the presence of God. So when we pray to the Lord, kinanglan, amo sining attitude ta? Gapakanubo bala kita sa Ginoo. Although kabalo man ta natod nga sa Book of Hebrews nagsiling, come boldly into the throne of grace. Gahambal ina sang confidence naton nga ang Ginoo mamati gid man niya sa aton kay ti anak kita mo. That's why ang Hebrews gasiling, come boldly into the throne of grace. Pero let us, no, kabay pa mga utod, i-practice tani bala ang pagkamapinaubuson, ang humility when we come to the presence of the Lord in prayer. Kaya ti amo ng attitude ni Isaiah mo. No? Amo ng attitude na Isaiah chapter 6 verse 5. Balik ta di sa New Testament, hindi balasang nakita ni Pedro ang gahom ni Jesus atong miraculous draught of fishes to when he saw experienced the glory of the Lord and the power of Jesus as God. Hindi bala nagsiling siya nga, depart from me, no? Palayo ka sa akong Ginoo, hindi ko tako sa imo. I think there was even a time nga naglukso na sa tubig kay nabatsyagan niya nga hindi siya tako sa presensya sang Ginoo, no? So amo ni mga utod ang mga attitude nga suppose aton i-embrace bala, ipangabuhi tani. Kag i-practice tani nga klase sang karakter nga kung gapalapit kita sa presensya sang Ginoo, kabalo kita magpakanubo. Kabalo kita tod magpakanubo. No? Amo gining siguro diri ko sang Ginoo ginadala sa sini nga punto. Kay iti kung kis abla mga utod, intindi man ta tawom lang ta mo. Many times ang prayer naton hindi perfect mo. Hindi perfecto, no? Hindi perfect ang atong karakter kung kisa as we approach the presence of the Lord. Damo nga timion, damo man na i-diprensya to. Pero it is all because of the mercy of the Lord and His being gracious to us. Nga bisan pa God would listen to our imperfect prayer. But by the grace of God, let us also try our best nga ma-offer naton ang pagtahod, pagtaha, kag ang pagpakanubo sa presensya sang Ginoo. This is the kind of prayer that please the Lord. Kung naton kanilang tawon mga utod, hindi lang ni ang publikan ang nag-pray sini, hindi lang si Nehemiah, no? Kasi si Nehemiah sa nangamuyo siya sa Ginoo, I fasted and mourned many days. Hindi lamang si Isaiah, kundi lang tahun tagidyatod, si Lord Jesus Christ mismo, ha? Ang Ginoo naton mismo, diri sa Matthew chapter 26. Makita naton kung paano siya, although Diyos siya, ha? There's no doubt about that, okay? Diyos siya nga nagpakatao. So sa iya tawhanon nga kahimtangan, when he prayed to the Father, lantawon ta bala ang prayer ni Jesus bala? Kay abi nyo tod, ariho, may jutay naman ta nga trivia subong hapon. Ang pinakanlawig kuno nga wali nga na-record sa Bible, ang wali ni Esteban, ni Stephen, na dira sa Book of Acts, no? Nga nagwali siya nga after he preached, ginbato siya, kag napatay si Stephen, okay? Di mo na gani sa mga Bible student kung kis abla sa amon homiletics, gakadlaw na sila. Kanya budlay, gali sir, kung magwali ka lawig, no? Pres kay Stephen, kung nga, niya kay tapos siya, wali, ginbato siya. Balik tabla dire, no? The longest preaching, I think was preached by Stephen. After that, he was stoned to death. In the New Testament, the longest prayer recorded is in the book of John chapter 17. Oo, John chapter 17. Ang question dira, sino ang pangamuyo, sino ang longest prayer recorded in the New Testament? Si Lord Jesus Christ. He was in the Garden of Gethsemane, and it happened prior to his arrest, no? And after that, he was executed. So, in that prayer, he was preparing himself for crucifixion. But most of the items there in that prayer in John chapter 17, addressed to the Father, it was actually basically an intercessory prayer mo. Kaina nga pangamuyo, gapangamuyo siya para sa aton nga mga tumuluo kag sa iya mga kanakan. But there is the verse there, nakita ko, ang pila ka verses dira, nga nag-pray man siya para sa iya ko galingon, kag nga gin-display diri ni Jesus kung paano man kita eh nga sundon taman bala the way he prayed, no? Ang siling diri, oh, Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nagapangamuyo siya, niya, nakita niya mo, nakita ni Jesus ang crucifixion, nakita niya na ang pag-antos nga iya pag-aagyan. So that's why nagpray siya niya, O amay, kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang. Amo nang iya pangamuyo. Way siya gapamilit, no? Kundi siya, kung pwede pa lang nga hindi ko ni maagyan ang ini nga kasakit. Amo nang expression diri sa King James Bible, let this cup pass over me. Ini nga kupita tani kung pwede mapaiway sa akon. He was talking about crucifixion. Ina look forward yun na mo nga ang crucifixion masakit kayo on his part, no? Tuman ka sakit. Tinangamuyo siya niya kung pwede pa lang. Pero after siya na nagamba siya nga kung pwede pa lang hindi madayon ang kasakit. Ang sunod siya na, sa verse 39, chapter 26 ng Matthew, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Anong botsing ganon siya na? Niya, pero, hindi iya ang akon pagbuot, ang matuman, kundi ang imo. Na, amo na ang ginatawag na submissive prayer. Nagahambal man siya kung ano tani ang sa iya, pero ang sugpon siya na, sinya ti pro ang imo ya Ginoo pagbuot amay amo ang matuman. That's why mga utod ko lang taon ta bisan ang model prayer, no? Hindi ba lang nagsiling dira sa model prayer nga ano gani ni siya ining okay inang our Father, okay Ariel, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kasi, ara niya gali. Bisan sa model prayer, gali, ara niya ang submission nga ginatawag. Thy will be done. Na, Tiyamo man ang prayer ni Jesus dire sa ngara sa Mount Gethsemane. Hindi lamang sa sina nga versikulo dito sa Matthew kagaina, kung padayon nun tapagidbasa sa Matthew 26, sa verse 42, he went away again the second time and prayed saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it. Ang sagpon sina, thy will be done. You see? So si Jesus gali mga utod, hindi lamang yang ginuo nato, nagtudlo sa aton nga ang aton pangamuyo submissive kind of prayer, kundi sa iya mismo ginhimo niya na. Kung pwede palang Lord mapaiway, pero ang pagbuot mong matuman. Mga utod, privilege ta na nga gapangayo kita sa Ginoo. Pribiliyo ta na kay anak kita. Ti din man tabi mangayo kundi sa aton amay. Pero tandaan ta gidtod na sa aton prayer ang aton pangamuyo, kinanglan pangamuyo sang isa nga nagapasubahar sa authority sang Dios. Kay si mismo si Jesus naghambal, thy will be done, no? Nevertheless siling niya, hindi ang akon pagbuot, not as I will but thou wilt, kung anong gusto mo Ginoo. So I think sining hapon mga utod pamalandungan tani, no? Magpangamuyo ganita nga nang ta Ginoo, amo yung gusto ko, nami tani kon amo ni, pero Ginoo nagapasubahar ko sa imo. And many times we tell the Lord, Lord, this is my plan, no? Kag amo tani ning gusto ko, pero Lord, you know what is best for me. Kabalo ka Lord kung anong mas maayo sa akon. So I will subscribe to your will and I will subscribe myself to your plan. Kabay pa mga utod nga ining pag-istoryahan na ita nakadala man sang espirituhanon kapag pakamaayo sa tagsa kag isa sa aton. So kitanay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan this coming Sunday. Pakamayuhon kamo sang Ginoo sa bilogid nga adlaw. Sa liwat, iningin niyo ko bos nga alagad si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41.

Ang Mark chapter 4 verses 35 to 41 po ay istorya kung saan pinakalma ng Panginoon ang isang bagyo, ano? Siguro po marami sa inyo ang familiar na sa chapter na ito, sa verses na ito. Ngunit payaan niyo pong ikwento ko po sa inyo, no? Nung gabi na po ay si Jesus, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, pumunta tayo sa other side of the lake. So, sumakay po sila sa boat at nung sila ay palayo na sa pampang, iniwan po nila yung mga crowds na andon, yung mga tao na andon. At nung sila ay medyo may kalayuan na, dumating po ang isang malakas na bagyo at napakataas na mga alon. And they were threatening to drown the boat. Ito po'y pumapasok na sa boat at nagkakaroon na ng tubig. Si Jesus po, nung mga panahon na yon, ay natutulog sa likod ng bangka. The disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Tigil muna po tayo dito. Sapagkat dito ay meron tayong makikitang mga aral na gusto ko na pong sabihin sa inyo habang nagtayo ay nagkwekwentuhan tungkol po dito sa verse na ito. First of all, we must realize that storms are part of the journey. The disciples did not find themselves in danger because they disobeyed, but they were exactly where Jesus told them to be. Hindi po ba sabi ni Jesus, "Let's cross to the other side of the lake," and they were there, they were following Jesus. But still, the storms came. Alam niyo po, it doesn't mean that when we follow Jesus, wala nang mga bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po tayo exempted sa mga bagyo ng buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mahalaga pong malaman natin is that when circumstances hit us hard, remember who is in the boat with you. Jesus is with us in the boat. Yan po ang isa sa mga leksyon na pwede nating makita dito po sa ating binasa. Pangalawa po, nakita natin dito na nung nagthreaten na ang malakas na alon na pumasok sa bangka, eh natakot, no? Yung mga disipulo ni Jesus at ginising siya, sabi, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Kasi nung at the time, Jesus was sleeping at the back of the boat. At ito po minsan yung danger when we doubt God's care. Kapag pumasok na at napangunahan na tayo ng isipan na walang pakialam ang Diyos sa atin. Katulad po ng mga disciples, in their terror, inakusahan nila si Jesus na walang pakialam sa kanila. Kapatid, tayo kaya, kumusta ang reaksyon natin when we are hit hard by the storms of life? When life spirals out of control, madali po sa atin ang magkaroon ng victim mindset at tayo ay nagsisimulang mag-isip kung tayo ba'y nakalimutan na o inabandona na ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, pigilan natin ang ating mga sarili, mag-submit po tayo sa Holy Spirit because the Lord has already proven that He will never leave us nor forsake us, that He cares for us deeply, and the cross is the ultimate proof that Jesus cares. He died for us on the cross. He died for us on the cross. Don't we ever forget that, especially when life's storm threaten us. Huwag po tayong maging madali na mag-akusa sa Panginoon na nakalimutan tayo, pinabayaan tayo, hindi tayo mahal, sapagkat kinakailangan lamang po nating tumingin sa krus upang tayo po ay mapaalalahanan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Jesus? He rebuked the wind and the waves, and then He gently rebuked His disciples. Sabi po rito, "Why are you so afraid?" Sabi ni Jesus sa kanila, "Do you still have no faith?" Ano po ang ating takeaway dito? Yung pong mga takot natin usually is fixed on the size of the storm. When we are afraid, it is because our focus is on the problems. Our focus is on the storm. Our focus is on the water that is threatening to drown our boats. But faith focuses
on the size and the authority of the one who is in the boat with us. When we know his power, when we know who he is, when we know what he can do, when we are cognizant of the fact that he loves us so much, we can trade our anxiety for God's peace. Kapatid, hindi ko man alam ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, ngunit alam yan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nalulunod na sa iyong bangka, kung sunod-sunod ang unos sa iyong buhay, huwag mo sanang tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya. Fix not your eyes on the storm, but fix your eyes on Jesus, the lover of our soul, the author and perfecter of our faith, the one who has promised never to leave us nor forsake us.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our provider, our friend, our deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po ang mga katotohanang ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong suporta at panalangin para sa Ministeryo ng FEBC Philippines. At nawa po ay mag-iwan po kayo ng komento or prayer request na maaari po nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
3: The World Cup is ramping up this weekend with matches all over the U.S., Canada, and Mexico. But one fan from Germany is going viral on social media as he eats his way through the American South.

Good evening mga kauturan. Welcome to our prayer and praise program this Friday evening. Kamusta man ang aton nga mga pagpahuway, kagang aton nga mga celebration as we celebrate today's Independence Day of our nation. Kabay pang sa ining time nakapahuway kita, nakapamalandong kita, kag even aton na appreciate kid no ang independence or ang freedom nga may ara kita. Gani, dako kid ang aton pasalamatan sa sovereignty nga may ara ang aton nga nasyon. And even above all, we thank God for guiding us and helping us and being with us all the time as He leads us sa aton nga pagpakabuhi. Even this nation, no, we pray kid and we dedicate it to the Lord that He is in control and He will guide us and lead us even in these difficult times that we are facing. Mga kauturan, sa aton nga pagpangamuyo sa sinigab eh, hope din ninyo ako sa aton nga pagdangop sa Ginoo sa iyang sa aton nga pag-ayo sa iyang katutom kagkaayo sa aton kag sa paghatag naton sa pagdayaw pagpasalamat naton sa iya. Gani this evening hope din ninyo ako Pastor Haniel C. Pendon from McCord Bethany Church sa pagpangamuyo.

this Friday evening, hopdin ninyo ako sa pagpamuyo. Let us pray. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you for all the things you have done for us in all our deeds, in our thoughts. Even, O Lord, in things that we haven't seen, makapasalamat kami, O Ginoo, because sa imong katutob pagkaayo sa amon. O Lord, we pray this evening, updikit kami sa amon nga pagdangop sa imo. Nagapangayo kami, O Lord, sa imong pagiya, bahagi sa balaan nga Espiritu nga nagapanghikot kit sa amon. Ikaw, O Diyos, ang amon masaligan, madangpan sa talang nga tinion. And in times, O Lord, that we are facing uncertainties, changes, difficulties, we sometimes lose our focus. But Lord, by your grace and mercy, you bring us back to your flock, and O Lord. As we pray this evening, ang amon nga pagayo, O Ginoo, pamatii kami palihog. Sabda, O Lord, ang amon nga pag ayo sa imo, kung yes man ni, no man ni, or kailan naman maghulat, ikaw gyapon ang maga pagplastar sini sa amon, kaya tuloy kami to rely always on what the wisdom you are giving to us. O Lord, ayo man kami, patawaray kami sa amon yung mga kasalanan. Cleanse us from our unrighteousness, O God. Make us worthy to come before you, before your throne of grace. And even, O Lord, sa pag-prepare naman namon sa mga halikoton, sa sininga palabutong yung weekend sa mga kasimbahanan, cleanse us, O Lord, that we are worthy to lead your people to praise or to do other things, O Lord, para sa imong glory and honor. Nagapasalamat kami sa natapos, Lord, ng celebrations ng isang FEBC's 78th anniversary. Salamat sa imong pagpadala sa mga tao ang nagakinahanglan gid, O Lord, sa mayang balita ang makabati gid sila. Kabay pang hindi nga misyon, ang hindi nga helikoton sa imong mga kanakan, ikaw gid, Lord, ang magaplastar sa tanan nga kinahanglan what will happen in the future and other things gid, O Lord. Lord, ginadala namo kon sa imong tiilan man ang mga pag-ayo namon. Ikaw, Lord, ang maghahatag sa amon sa imong giya, tutom, kakaayo. We making these things possible, Lord. Oh Lord, we're praying for our domestic broadcast stations. So good sa 702 DZAS broadcast station, Agapay ng Sambayanan, Manila. Kamay po, Lord, that everyone will be guided by truth, integrity, fairness, and compassion sa every program na ginaproduce nila. Kapin pa, O Lord, sa mga current events and social issues that often, O Lord, mga nagkailangan gid nga opinion ka perspective. Be with them on how to produce this, how to address the need of the people right now. We pray, Lord, for 98.7 DZFE, the Master's Touch in Manila. Praying sa ilaman nga station manager nga nagamasakit, help them with the operations and every day nila, Lord, nga pagpinggiho, guide magid sila o napalihog. Sa 1143 DZMR Missions Radio in Santiago, Isabela, we pray, Lord, that you give them good deed, O Lord, nga pag himo sa mga churches nila, kapin pa, Lord, sa ila, thousand radio drive, gid, O Lord. And even, O Lord, sa isang sininga adlaw nga nakapanghatag sila sa mga Bible, sa mga PM radios, kabay pa, O Lord, nga magamit din sa mga nakabaton nga mga katawhan kag makabatig sa isang mayang balita. Nag-pray kami for 104.3 KRWAY FM in Legazpi Albay. Continue to be with them as they are facing challenges with mayon nga unrest. We pray, Lord, that you help them with the same heart, compassion, and calling to serve the Lord, that they will be faithful, O Lord, sa ilang mga programs and prepare ang mga volunteers, tagaano man sila, O Lord, sang guidance, and even, O Lord, for the social media ministry. We include in our prayers, O Lord, 1233 DYVS, the sweet voice of salvation here in Bacolod, O Lord. Skapin pa sa amon nga pag-request nga may pag-ayo, O Lord, sa imo nga may bago nga location. We pray, Lord, that you give guidance to the spirit, to the staff, sa silang spiritual life, kid, O Lord, with the wisdom and the workplace integrity. Continue to be with
protection sa ilang transmitter from the effects of the rainy season. Kag amen, O Lord, ang pagtaas gabay pangamadugangan gid ang mga donor nga magakommit for this ministry. And Lord, above all, give good health and guidance sa nanya staff nila kag ang direction sa ila leadership at this time. We pray for Appen 87 DYFE, unang tugon ng pamayanan in Tacloban. Sa ilahilikuton, O Lord, and

DXAS dito sa Zamboanga, sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro. Kabay pa Ginoo nga ikaw man magagamit sa sining mga pipila nga mga domestic broadcast stations, kabay pa nga ikaw Ginoo magagamit sa kada programa Ginoo nga maga-produce Ginoo, and bisan man maka-produce sang maayo kag pagiya man sa kamaturan, may integridad, may fairness, kag bisan man kaluoy, especially Ginoo when covering Ginoo sa mga current events and issues subong nga nagkalatabo sa amon Ginoo nga pungsod. Bisan man gani Ginoo, kami Ginoo nagaparayan pangamuyo, bisan man gani sang kaalam kag smooth operation Ginoo, bisan man dito sa DZFE dito sa Manila, kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magagamit sang administration, kag bisan man gani Ginoo leadership sang sining station Ginoo, nga kabay pa Ginoo nga ikaw padayon magagamit sa mga programa man nila dito, bisan man sa DSMR sa Santiago Isabela, kabay pa Ginoo hatagi sang maayong panahon, kag bisan man safe travel Ginoo, bisan man sa mga DSMR staff and partners Ginoo, good Ginoo mangin successful man Ginoo ang pag-distribute nila sang radios Ginoo. Kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man sing tagipusoon nga may kalipay, passion bisan man sa calling, sa pag-serve Ginoo sa mga staff, and bisan man gani Ginoo sang DWAYFM sa Legazpi. Kabay pa nga ikaw man maghatag sing spiritual development sa staff Ginoo, wisdom, and bisan man may integridad ang mga staff diri sa DYVS. Lord, ang akon pangamuyo nga kabay pa proteksyon ni Ginoo ang amon transmitter, agud Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sang rainy season, kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magagamit sa sining equipment, agud Ginoo makalabot pagid Ginoo ang pagwali bisan man ang mga programa sang mga balay-balay Ginoo nga makabati man ang ining mga katawhan sang imo nga pulong. Kami man Ginoo nagapadayon pangamuyo bisan man sa direksyon, sa leadership, bisan man sa ilang family, sa mga staff diri, kabay pa Ginoo padayon kagid hatag sang kinanglanon nila, bisan man gani Ginoo sang paghimuno sang kinanglanon sang monthly operations man, operational needs dito sa DYFRFM dito sa Cebu. Kabay pa o Dios nga ikaw gid magahatag man sing may nga lawas, proteksyon, kay bisan man kalipay o Dios sa DYFEFM staff, kay kabay pa Ginoo nga bisan sa pihak Ginoo sa mga pagtilaw, kabay pa pamatsyagan nila Ginoo nga ikaw yara gid sa ila o Dios. Kami man Ginoo nagapangamuyo sang DXKI dito sa Coronadal, bisan man sa DXGRFM dito sa Cotabato, kay bisan man gani Ginoo nga kabay pa o Dios nga ikaw maghatag man sing kalipay, kaalam, kay bisan man gani Ginoo palan-awon nga ini nga mga ministries nga imo gintugyan sang FEBC magalabot kay Ginoo sa mga katawhan nga wala pa nakabati sang maayong gabalita. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sang FEBC special ministries and support teams, bisan man gani Ginoo ang First Response Radio, kabay pa Ginoo mangin isa ini ka mapuslanon, useful and purposeful Ginoo nga equipments and system, agud Ginoo makadalaman Ginoo sang balita, maka-provide Ginoo sang emergency broadcast within 72 hours Ginoo after the disaster. Kabay pa Ginoo nga ikaw magahatag man sing maayong panimuot sa mga staff Ginoo nga mag-undergo sa sining training. We pray also bisan man sang provision on training kits Ginoo sa Mozambique Ginoo dito sa Malawi kag bisan man diri sa Pilipinas. Salamat Ginoo sang Papuri Ministry. Dalayaon kag Ginoo sang padayon nga ginagamit mo gid Ginoo ang ining ministry, kag kami Ginoo nagapangamuyo gid nga ikaw maghatagid kaalam, magpabakod man sa mga local churches nga naga-suportar, naga-help Ginoo sa sininga ministry. Agod Ginoo ang ininga ministry, ang ininga Papuri Music Ministry, makalapot pagid Ginoo sa mga katawan. O Lord, kami man padayon nagapangamuyo, bisan man sa akong pungsod, kamay pa nga bisan sa pihak Ginoo sa mga
disasters, bisan mga isang naligad nga mga inadlaw, ang earthquake, Ginoo, kabay pa nga ikaw, Ginoo, mga comfort sa mga family nga nawad-an, kay bisan magani Ginoo maga restore sa mga na damage ng mga buildings and properties, bisan magani Ginoo sang mga trauma nga naagyan Ginoo sa mga

0: Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa ni naman nga kahigayunan nga makapamalandong kita sa iya nga pulong kay nga padayon kita sa aton nga series Living by Faith. Kag ari kita gihapon sa Hebrews chapter 11. And ang una nga ma-notice naton diri is the explanation nga makita dira sa verse 1. Nga sa King James version nagasinling, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So usang nagligad ng mga pagtuon naton, gin clarify naton nga kung ano gid bala ang pagtuo, because it is misunderstood as merely a wishful thinking or blind belief. Kay amo lang na ang pagtanaw nga kung hindi na ikaw kaintindi, so sige, kinahanglan mo sang pagtuo. Kag daw gapaabot ka lang bala nga basi, may posibilidad man nga matabo o kung sabto ng imo nga pangamuyo. Kaisa ang pagtuo hindi pa sa Ginoo, kaisa ara pa sa Mother Nature, kaisa sa kung ano pagid nga pwede patihan. And that is a wrong view of faith. So ambal gani, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced and revealed about God. So nagatuo kita sa aton Ginoo kay bangod nga kilala naton siya, na experience naton kung ano ang aton nga Dios, kag siya nagpahayag sang iya kaugalingon. Now we know, we are familiar kung paano ang Ginoo nag-reveal sang iya nga kaugalingon. So he can reveal, and he reveals, I mean himself, paagi sa iya nga tinuga through creation. So that is a general revelation kung aton nga pagatawgon. So ang general revelation ng Ginoo nagapahayag, nagapakita sang iya nga gahom paagi sa tinuga. The heavens, the earth, everything declares the glory of God. So ginpakita sang Ginoo kung ano siya ka makagagahom. Kag kung ara kita sa insaktong nga paminsaron o kung nga rason nung makapanumdom gigita nga hindi pwede nga naghalin lang ang ining kalibutan sa isa lamang kalupok, sa or kita naghalin sa single-celled organism. Apang balaan naton nga kung makita kita nga order kay bangod may ara sini nagplastar, nung may makita kita nga design kay may ari ini designer, no? And indeed grabe ka tahom, grabe ka plastado, grabe ka dalum ang sistema sa sini nga kalibutan, kay hindi pwede nga naghalin lang ini sa tsansa, no? O kung na himo lang ini, nakalabot lang ini sa amuning nga sitwasyon bangod lang sa tsansa. So if there is an intelligent design, because there is an intelligent designer, kagkita na to na nga may ara nagwa, may ara nga tinuga kay may gintuga. So dira ang pundasyon sa aton nga pagtuo, that is a confidence, kasiguraduhan nga bisan wala nimo makita apang nagatuo ikaw, no? Kay of course may ara ikaw basihan, may ara ikaw na experiensyahan. So makita naton dira sa verse 1 is not a formal definition of faith but a functional definition of faith. Okay? So tahom ini, this is not a formal definition but a functional definition of what faith does. So amo do ni kasiguraduhan, assurance, a confidence, substance or reality, the reality of things hoped for. Now ang Greek word sini is hypostasis, which literally means something that stands under as support. So faith is the foundation upon which our hope rests. So amo daw ni sa aton nga pag-alagad, sa aton nga pagsunod sa Ginoo, ang pagtuo amo ang nagasuporta, ang pundasyon sang tanan. Diri nagapahuway kag natukod ang tanan, ang kada hulag naton, ang kada decision naton, may it be this founded in faith. So sa sini nga kalibutan, hindi naton masigurado actually ang tanan. Actually, wala kita control sa mga butang. Kung may ara man kita control, amo lang na siguro ang desisyon nga ara sa aton. And what is our hope? What is our faith? Kay tanan kita nga taho, may ara kita pagtuo. sa simple pa lang nga pagbugtaw or pagtulog nimo, gatuo ka, may plano ka sa next day, kay gatuo ka nga makabugtaw ka pa. Sa pag-inom mo sang tubig, nga nag-inom ka sang tubig, kay nagatuo ka nga limpyo ang ina nga tubig, nga kung diin mo man agin bakal, ang mga tao dito masaligan. Wala mo man nakita ko anong content sa sina nga tubig, pero nagtuo ikaw. Kay bangod kilala mo kung sino ang mga tao nga imo ginbaklan, o kon sa aton pagkaon magkadto ikaw sa isa ka fast food, o kon magkadto ikaw sa isa ka restaurant, kinanlan mo man sang pagtuo, nagkaon ikaw nga may pagtuo. And amuna ang pamangkot when it comes siya sa aton nga pagkabuhi, sa aton Diyos, sa aton nga pag-atubang sa adlaw-adlaw, ano ang aton pagtuo? Ano ang imong paglaom? Pwede nga nagalaom ikaw sa mga butang sa ninyong kalibutan. Now, as I have explained, no, gusto ko lang i-connect gali. Gin-explain ko to that kagina kay bangod, gusto ko pamatud-an niya ang tanan nga taho may pagtuo. Pero it just differs kung ano ang imong nga ginatuuhan, ano imong ginasaligan. And next is nga sabto naton is ano ang imong nga ginasaligan, ginatuuhan, ano na iya ang nagatukod o nagasuporta sang imong nga kabuhi kag desisyon. Now, sa aton nga mga Kristohanon, may it be nga ang aton nga ginasaligan nagasuporta sa aton nga kabuhi, ang pundasyon, among Ginoo, ang iya pulong. Now, sa iya pulong ginpahayag sa aton kung sino man gid siya. And so kabay nga sa padayon natin nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, magadulog ini sa aton nga mas magtubo ang aton nga pagtuo sa iya. So, nga nagatuo kita sa Diyos. Ti wala man naton nakita ang Diyos. Wala man naton nakita si Kristo nga napatay. Wala man naton siya nakita nga nabanhaw. O kung wala man gani naton nakita, no? Kung ano man gid ang mga hitabo, pero nga nagatuo kita kay bangod nga salig kita nga kung anong ginhambal sa pulong sa Ginoo matuod. Now, somehow, pwede na ito inimatawag nga circular argument regarding sa ito nga pagtuo. I mean, nga nagtuo ikaw. Kay bangod nga ara ang pulong sa Ginoo matuod. Nga, paano ikaw makasalig nga ang pulong sa Ginoo matuod? Kay bangod, ang Ginoo matuod. Paano mo mapamatudan ang Ginoo matuod? Kay ti ginhambal sang iya matutuod nga pulong. Now, that is somehow mahambal sa philosophy nga circular argument, but amo na ang aton nga pagtuo. Napasad ini sa realidad kag sa character sa Ginoo, that he is trustworthy, he is righteous, and he is faithful. Buot silingon, kung ginhambal ina sang iya pulong, that aligns with the character of God, nga wala siya nagabutig, wala siya nagpalapaw, kag matuod siya, kag matutom sa iya nga pulong. So ang ginatawag nga pagtuo is very important. Nagatuo kita sa Diyos, paagi sa iya pulong, paagi sa paglaygay, kapag giya sa balaan ng Espiritu, dira, nagatubo, nagaabot ang pagtuo. So, ano bala ka-importante ang pagsalig o kung pagtuo sa Ginoo? Sa verse 6, ginambal dira, but without faith, it is impossible to please God. Importante ang ginatawag nga pagtuo kay kung wala sini, hindi gidya mahimaya o kung malipay ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo ni ang makahatag yuhom sa Ginoo. Kung ang isa ka makasasala, magtuo siya, magbuya siya sang iya pagtuo sa iya kaayo, sa iya nga binuhatan, sa iya nga katutom, kag magsalig siya sa paghigugma sa Ginoo nga ang Diyos nagapatawad, ang Diyos nagigugma sa iya, kag willing gid siya nga baguhon, that pleases God. So, kung nagasalig gali kita sa Ginoo, if we have faith in God, that pleases God in a way nga siya ang gakabayaw, siya ang mapasidunggan, kag siya ang aton ginakabig nga matuod man gid niya Dios, nga maalam, makagagahom, nagahatag sa aton kinanglanon, nagasabat sa aton mga pangamuyo, nagaluwas sa mga makasasala. Without faith, Amaldra, it is impossible to please God. Kung wala gali isang pagtuo sa aton nga kabuhi, hindi gin malipay ang Diyos. Kaya most likely, napunan kita sang bugal. Most likely, napunan kita sang self-righteousness when it comes sa aton nga kaluwasan base ang ginatulok nato na aton relihiyon kay hindi ang Dios aton nga ginatan-aw ang aton nga binuhatan kag ang katutom aton hinimuan kag hindi ang Dios. And so Maldry, for he that cometh to God must believe that he is. Kung ikaw gusto mo magpalapit kag magkari sa Ginoo, kinanlan nimo tuuhan kung sino man gid siya, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. He is a rewarder. Nagahatag siya sang balos sa mga nagapangita sa iya. So, sa sining nga pagpadayo naton, ang aton himuon, I have a lot of clarifications regarding sa ginatawag nga pagtuo. No? So, magapadayon kita in going through. Now, although ang aton nga pagtuon gihapon general, nga hindi naton pag isa-isahon chronologically or shall I say sa kung paano ginplastar sang author, but ang himuon naton, we will study the descriptions of a man of faith. No, sa aton yung series, kita na Living by Faith, amo ni ang gusto naton nga matabo nga ikabuhi gid naton ang aton nga pagtuo. Because here the writer presents the idea of faith as a confident look on the future based on reliance on God's promises. Thus, true faith leads to trust, hope, and obedience. And obedience simply means faith in action. Ang isa ka tao nga matutuod nagtuo siya sa Ginoo, nagadulong ini sa pagsalig niya pagid sa paglaom kag pagtuman. And that is faith in action. Kita naton, no, sa kabuhi isang sining mga heroes of faith. Example diri si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Jacob, si Joseph, no, and the list goes on and on. So ang aton himuon, tan-awon naton kung paano nila ginkabuhi ang ilang pagtuo. Not the other way around, nga kumbaga nagtuman sila, so butsilingo naluwas sila, no, but ang natabo is that nagtuo sila, naluwas sila, kag ang bunga sina amo ang pagtuman. So here are the descriptions of a man of faith. Ang una diri nga makita naton, a man of faith continues despite opposition. A man of faith continues despite opposition. Amo ning una nga description sang isa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo. So damo nga mga katawhan, nagsiling sila nga ako nakakilala man ako sa Ginoo, nagtuo man ako sa iya, nag sinner's prayer man ako. Pero pwede naton bala mahambal ang ina nga tawo matutuod man gid nga luwas kung nagbalik siya sa kalibutan kag instead nga magpadayon sa Ginoo pero nagpadayon siya sa iya nga sala. Sala bala si Apostol Pablo sang nagsiling siya, magpadayon bala kita sa sala kay ang bugay bugana. Indeed, ang grasya sa Ginoo bugana. Pero ang isa ka tawo nga nagtuo, nagsalig sa matutuod sa Ginoo, abaldiri, continuous despite opposition. Nagapadayon siya bisan may nagakontra, nagapadayon siya even it means that he must do it alone. He must do it alone. So ang isa ka implo naton dire is si Noah. Noah faithfully obeyed God's command to build the ark and preach righteousness for 120 years even though the rest of the community is opposed to him. Imagine, for 120 years, nagwali si Noah, nagtuman siya sa Ginoo sa pag-ubra sang arka. And so, grabe din nga oposisyon, kagrabe din nga pag-tampalas o kung pagbastos, pag-insulto nila kay Noah. Bal sila Noah or Lulunawi. Hindi namon maintindihan nga ang maubra ikaw sang arka nga wala gani ulan, tunog lang. Tapos kung maubra ikaw sang arka nga ginbutang mo pa sa ibabaw pagid sang bukid. And kung ikaw siguro during that time basi kag instead nga magtuo ikaw upod sa kay Noah, basi kita bababla, no, ang mag-question kag magbastos pa man gani. So amo nang natabo sa tion ni Noah. So pero ang ambal dire, by faith, sa verse 7, Noah, paagi sa pagtuo, being warned of God of things not seen as yet, wala gin makita. No, wala sang ulan, no? Kag I mean, ang kalayuon sang sininga arka is too far away sa dagat nga kung diin sa pwede gamiton. Pero ang baldiri, being warned of God of things not seen as yet, which is the judgment of God, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. And so, 120 years nga nagsunod siya sa Ginoo, nagwali siya sang paghinulsol kag sang kamaturan, sang pagkamatarong, even though may ara nga constant opposition sa iya nga ginahimo, even though gintanaw siya nga daw buang buang. Pero ang makita nato diri that he is a man of faith and he continues obeying God even when he stands alone. No, so budlay magsunod sang Ginoo kung ikaw na lang isa. Pero amo ni ang essence kag diri kita ginapatubo sang Ginoo, that though no one would join us, still we will follow. That is the essence of faith. Kag amo daw nang isa ka tawo nga may ara pagtuo sa Ginoo, continues despite opposition, nagapadayon bisan siya lang isahanon, nagapadayon bisan may nagakontra, nagapadayon bisan ang mga katawhan nagainsulto kag nagago against na sa iya. Isa pa gyud ra kay ehemplo si Abel. He faced opposition from his own brother and he was even murdered, but by faith, anong ginahambal dire? By faith Abel offered unto the Lord, or unto God, a more excellent sacrifice, and by which he obtained witness that he was righteous. So by faith, ginkontra siya sang iya nga utod, but siya naghalad kag nagtuman sa pagtuo. Another, si Joseph. He was hated by his brothers, sold into slavery, and unjustly imprisoned, yet he remained faithful to God. Grabe nga mga oppositions ang ginatubang ni Joseph sa iya kaugalingon. Halin sa iya nga mga kauturan, halin sa pakadto sa asawa ni Potiphar, pero indeed nagpadayon siya nga matutom kag nagtuo gid siya sa Ginoo nga nagdulong sa iya katutom kag pagtuman sa Ginoo. Even Moses, he was opposed and even rejected by his own people. He was opposed by Pharaoh. He was opposed by the people of Israel, di ba? Kita naton. Grabe nga mga oposisyon, grabe nga mga pagreklamo, grabe nga mga pagrebelde sa mga katawhan sa kay Moses. Moses, ano ni? Gindala mo lang kami diregali sa kamingawan para mapatay? No, ipabalik ka na lang kami. Grabe nga pag-oppose ni Pharaoh sa iya. No, hindi kuya magpasugot. Pero by faith, nagpadayon si Moses sa pagtuman sa Ginoo. Sa kagamuna siya, gali ang isa ka description of a man of faith. So paano naton ikabuhi ang pagtuo naton if we continue despite opposition? Next diri, a man of faith not only continues despite opposition, but a man of faith commits despite uncertainties. Ang isa daw ka matuod-tuod nga nagtuo kay Kristo, matuod-tuod nga nagisalig sa Dios, nagapadayon siya, nagacommit siya, nagasaad siya, nagauyat siya gihapon nga matutom bisan nga may mga hindi kasiguraduhan. Now, isa ka tawo nga imploro naton diri si Abraham. So si Abraham, he left his homeland sa Ur of Chaldees without knowing his destination, ang habal diri. So sa verse 8, so Abraham, he was called to go out into place that he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. So wala sa kabalo, ang iya destination is very uncertain, but he endured the uncertainties of the present by fixing on God's future reward and promises. So buot silingon ang makita naton diri sa kabuhi ni Abraham, that a man of faith commits himself to God's leading even when the path ahead is unclear. Na wala may ang Ginoo naghambal nga, okay, salig ka sa akon kay bangod nga klaruhon ko ang tanan. Salig ka lang sa akon kung naintindihan mo na ang tanan. salig ka sa akon kay bangod nga may sabat ka na sa tanan nimo nga palamangutanan. What if ang gusto sang Ginoo sa aton nga magsalig kita bisan wala kita kabalo kung diin kita makadto? What if ang gusto sang Ginoo nga magsalig kita bisan hindi kita kaintindi? What if ang gusto sang Ginoo nga magsalig kita bisan wala pa kita sabat sa aton mga palamangutanan? And that is again or the another essence of faith. Ang ginatawag nga pagtuo is nagasalig ikaw sa Dios bisan wala nimo maintindihan, kay bangod balaan mo intindihan tanan sang Dios. Nagasalig ikaw sa Dios bisan wala pa ikaw sabat sa tanan nga palamangkutanon, kay balaan mo ang Dios may sabat sa tanan nimo nga palamangkutanon. Ang pagtuo sa Dios, nagasalig ikaw kay bisan wala ikaw nakahibalo sang buwas, may ara Dios nga nagauyat sang imong buwas. He is already in our tomorrows. And so, may it be ikabuhi man ni naton that we will commit despite uncertainties. So, diri si Noah, wala pa niya, wala siya kaagi kita ulan, wala siya kaagi kita baha. Pero sa iyang pagtuo kag kahadlok sa Ginoo, nagtuman siya. Very uncertain sa mata sang tao. But sang naghambal ang Ginoo sa iya, I will judge the world. That is a certain warning. Kagamalan niya, himo ikaw sang arka para maluwas ni mong imo panimalay. So, isa ina kakabuhi nga makita naton that not only Abraham but even Noah committed despite uncertainties. Si Moses, wala man kay siguraduhan. Pero ginbayaan niya ang palasyo kag ginpili ang iyang mga katawhan. Nagsunod siya sa Ginoo bisan wala siya kasiguraduhan kung ano atubangon nila sa kamingawan. So, by faith, bisan ano kabugat ang responsibilidad, nakita ni Moses kung paano ang Ginoo nag-equip sa iya, paano ang Ginoo nag-sustain sa iya, paano ang Ginoo nag-upod sa iya, tanan, ginhimo sa Ginoo para ipakita niya that I am with Moses. And ang gusto lang sa Ginoo man sa aton nga magtuo kita sa iya kag magtuman. Now also si Rahab. Rahab risked her life by sheltering the Israelite spies and placing her faith in the God of Israel before she knew what the future would hold. So kita niya kung ano ang kaya sang Ginoo sang Israel nga himuon. And so bisan hindi niya kontrolado ang tanan, pero nagpadayon siya. Nagsalig siya kag no? Nagtuman siya sa Ginoo. So, faith is not the certainty of control, but trusting the one who controls all things. Faith is not the certainty of control of all things, but trusting the one who control all things. Amo naton nga pagtuo. Nagtuo kita hindi bangod nga kontrolado nato ng tanan, kag sigurado nato ng tanan. Pero aring sigurado na may ara kita Dios nga kontrolado niya ang tanan nga butang. Salamat gid sa inyo pag-upod, sa sini nga pagpamalandong. Kabayan Ginoo gid magpakamaayo sa inyo, sa atong tanan. May God bless us all.
1: Maybe as a child you knelt by the bed and said some little prayer. Or maybe you said grace before meals, something like, God is great, God is good, let us thank Him for our food. Those prayers are wonderful. They're the first steps to faith. But is that the last time you talk to God? Prayer isn't just for children. It's not a feel-good exercise or security blanket for those who can't take care of themselves. Prayer is the way we talk to God, the Lord of heaven and earth. And that's not kid stuff. God wants you to talk with Him every day. He wants you to have a real, meaningful relationship with Him, sharing all thoughts and feelings, and learning how to trust Him. The Apostle Paul said, "Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." To have this intimate kind of relationship, you must tell God you can't make it on your own, and that you need His Son, Jesus Christ, to make things right in your heart.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kaga ginapasalamatan kita nato ng aton nga Ginoo nga gingaan naman kita sang sining nga oportunidad kaga pribilyo sa aton nga makapagmalandong kita sa iyang nga pulong. Nagatamyaw tagi do sa aton nga mga kauturan nga naga-join diri subong online kaga bisan man naga-join sa aton sa kahanginan. Especially sa mga kauturan naton diri sa Negros, bisan man gani sa mga kauturan naton sa Guimaras, kag sa Panay Island. Now, ang aton bag-o nga series subong is When God Allows Good People to Suffer. When God Allows Good People to Suffer. Now, diri kita subong magapamlandong sa Job chapter 1 verse 8. Kag naghambal gani diri ang pulong sa Diyos, and the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and an upright man who fears God and turns away from evil? Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sini naman nga bag-ong adlaw nga imo ginahatag sa amon o Dios. Salamat Ginoo nga ikaw padayon nga nagagamit kay bisan man nga nagahikot Ginoo sa sini nga helikoton nga imo gintugyan sa amon. Salamat gid Ginoo sang bisan man sa mga kauturan namon naga-join sa amon subong nga aga. Kabay pa nga ikaw maghahatag gid kaalam kay pag-intindi kag kabay pa Ginoo i-aplikar namon Ginoo ang ining mga butang nga matun-an namon Ginoo diri sa Job chapter 1 verse 8. In Jesus name I pray. Amen and amen. Now damo sa mga katawhan bisan man gani sa aton nga mga community of believers nagapamangkot sa sining pamangkutanon, why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? Kag nga ini nga mga trahedya, kung mag-strike gani, ang mga katawan often assume that ini nga mga sufferings, ini nga mga pagtilaw, ini nga mga kasakit, iresulta ini sa mga hidden nga mga sala or ginatago-tago nga sala. Pero ang Bible or ang pulong sa Diyos naga-presents diri kay Job bilang gani godly man who experienced tremendous suffering. Kagini nga storya naga-remind ini sa aton that suffering is not always a punishment from God. Amo na gani nga diri sa Job chapter 1 verse 8, si Job diri live as a wealthy, respected, kagbisan man godly man. Kag ang Ginoo gani diri nagtestify that Job was blameless, upright, feared God, and bisan man gani avoided evil. Pero sa pihak sang sini nga mga istorya, no, sa sini nga short period of time, si Job diri lost his possessions, his children, iyang mga kabataan, and eventually ang iyang health. Kag unknown to Job, a spiritual battle was taking place behind the scene. And through it all, kag sa piyak nga bahin, si Job diri remained faithful to the Lord. Ang muna ganing abiyang manigugma, ang ini nga Job chapter 1 verse 8, nagatudlo ini sa aton that the suffering of Job teaches us important truths about God's purposes in our trials. Truths about God's purposes in our trials. So, makapamangkot kita sa sini nga pamangkutanon. What does the suffering of Job teach us? What does the suffering of Job teach us? Number one, that suffering is not always the result of personal sin. Suffering is not always the result of personal sin. Ang muna gani abiyang manigugma, ang Ginoo diri nagdeklarar kay Job nga to be blameless before his suffering began. Kaya mga abiyan ni Job diri, gin-accused siya, wrongfully assumed nga si Job or si Job may nahimo nga mga malaot kag malain nga sala. Ang muna gani, ang ilang konklusyon was incorrect. So, ang muna blabiyang manigugma, parihubla sa sini nga realidad sa kabuhi. Bilang Kristuhanon, bilang mga Kristuhanon, kadamo sa mga matutom nga Kristuhanon nga nakaagom na ka-experience sa cancer despite sang ila nga pagkabuhi nga godly. So sini nga illness is not always connected to personal wrongdoing. Amo na gani hambal ni Charles Spurgeon that the providence of God is often mysterious but never mistaken. So therefore, abiyama ni Gugma, i-avoid naton nga i-judge ba lang mga katawhan nga nag-aagom sang ginatuwag nga suffering. Instead, you must offer compassion, offer prayer and encouragement kay indi tanan nga mga suffering resulta sang personal sin. So again, what does the suffering of Job teach us? Number one, suffering is not always the result of personal sin. Secondly, God allows trials for purposes beyond our understanding. Again, God allows trials for purposes beyond our understanding. Meaning, ang Ginoo mismo kay siya sovereign, siya may maalam kag siya gid yang nakabalo sa tanan nga mga kalatabo sa aton kabuhi, may mga purposes siya, may tinutuyo siya nga agin ginpasugtan, ginalaw niya ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Amo na gani abiyam ni Gugma, si Job diri never knew the heavenly conversations between God kag bisan man sa sininga kaaway nga si Satan. Pero sa pihak nga bahin sa sininga kamaturan abiyam ni Gugma, nga ang Ginoo naton may tinutuyo siya, may ara siya purpose. Amo na gani nga God was accomplishing purposes that Job could not see, could not understand. No? Bisan sa imo man guros, kung amuning natabo sa imo kabuhi, nga Lord, na matutom ko sa imo nga pagkilala sa imo pa, sa akon paghigugma sa imo, sa akon pagservisyo sa imo, hindi ko dalok, giver ko, and so on and on. Amo na gani abiyan ko ni Gugma, ini nga mga pagtilaw, no, may tinutuyo ang aton nga Diyos. That's why God allows trials for purposes beyond our understanding. No, pareho bala sa sining mga senaryo, wala kasubong sang isa ka bata nga nag-undergo or ma-undergo siya sa ginatawag nga surgery. So sina nga surgery, hindi niya maintindihan nga may procedure, nga may mga medical procedures, pero ang mga doktor, ayhan ang iyang parents or guardian, nakabalo nga kinanglanon or necessary gid nga mag-undergo siya sang surgery or maybe may sakit siya, may ara siya sang cancer, may ara siya sang tumor. Amo na gani abiyam ni Gugma, bilang isa ka parent, no? Bilang isa ka parent, kadamo gid ta ginapanumdum especially sa sitwasyon kag bisan man sa well-being sa aton nga kabataan. Pareho man sa aton nga Ginoo. Ang Ginoo, God allowed circumstances beyond our understanding because He is our Heavenly Father. God allows every situation, whether good or bad, para sa aton kaayuhan. Amo na gani hambal ni A.W. Tozer, that God is too good to be unkind, too wise to be mistaken. Amo na isa sa mga ambahanon nga ginakanta naton, di ba? So kabay pa, abiyang manigugma, saligan ta ang kaalam kag wisdom sang Ginoo bisan kundiin we don't understand sa imo circumstances subong. Amo na gani bisan sa aton nga panggobyerno subong sa Pilipinas, bisan sa sitwasyon dito sa Mindanao, God allowed trials, God allowed situations, natural disasters, and hindi ko ya makasabat kun nga a. But ang pulong sa Diyos nagatudlo sa aton nga every situation, every trials, every testings of our faith, God allowed it. Kay tungod ang Diyos may tinutuyo. Saligi ang kaalam sa Diyos. Even we don't understand your circumstances. So again, brothers and sisters in the Lord, what does the suffering of Job teach us? Number one, suffering is not always the result of personal sin. Secondly, God allows trials for the purposes beyond our understanding. And thirdly, that God desires our faithfulness more than any of our comfort. Again, God desires our faithfulness more than our comfort. Amo na gani abiyan ni gugma sa sininga account, kag sa sininga istorya dire, kag sa sininga narrative, si Job dire lost nearly everything. Tanan! Di ba la? He lost his wealth. He lost his children. He lost his, bisan man gani, ang iyang health and tanan. Iyara sa iya. Even his wife. So that's why, brothers and sisters in the Lord, ang response ni Job dire, even though Job lost nearly everything, yet he worshiped ginsimba niya ang Ginoo and remained faithful. Remained faithful. No pareho bala sa sininga process bala, inagali ang mga, ang gold, ang natural gold, nakatapik na siya gali sa mga impurities ng mga sediments, mga other natural resources. In order nga magwagid ya ang pure nga gold, ang gold is purified through intense heat. Pareho man sa aton kabuhing Kristuanon. Di ba? Ang aton pagtuo, nagabako din eh kung nakaagi kita sa mga pagtilaw. Mga pagtilaw. That's why faith is not believing in spite of evidence. It is obeying in spite of consequence. Amunang hambal ni Warren Worsby. So again, faith is not believing in spite of evidence. It is obeying in spite of consequences. Amunang gani sa aton kabuhi bilang mga Kristuhanon. We must determine. You need to see to it to worship God kag sa ligan ng aton nga Ginoo regardless of what happens around us. No? Hindi ta kaintindi nga first day of class sa aton nga mga kabataan sa naligad nga mga inadlaw. God allowed natural disaster. Kag and to be honest with you, wala ka balo kung pila ang nagkalamatay, pila ang natrap, or pila ang mga danyos, or anong nagkaladula ng mga butang sa mga tao nga nakaagom sa natural disaster. Pero kita nga mga Kristuhanon, whatever circumstances, kung ano man ang naagyan ta subong, kung ano man ang experience natin subong, you must determine to worship and trust God, regardless sa ano man kalatabo sa aton kabuhi. So again, suffering is not always caused by personal sin. Ang Ginoo naton, secondly, God's purposes are often beyond our understanding. And thirdly, God uses trials to strengthen faithfulness. Ang muna gani abiyang manigugma, ang narrative and story diri sa kabuhi ni Job, nag-remind ni sa aton, even the most righteous believers can experience suffering. Kag ini nga mga sufferings, hindi lang niya gamay nga suffering, it could be great sufferings. Yet God remains sovereign and good. Amo na gani, kung may ara kita sa mga naagyan subong or may ara mga suffering sa future, we must trust the character of God bisan pa nga hindi kita makaintindi kag makahangop kung ano kadalom ang iya plano sa aton kabuhi. Kabay pa abiyang manigugma, nangin isa ini ka-blessing, kag-reminder sa aton subungaga. Kagako inyo lagad, Pastor Zerda Nakar, kaginiang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon about feelings or coping with feelings of insecurity. Gintun-an natin ang 1 Kings 17 kagatahom sa mga kamatuuran na nakita natin last time. Sa liwat, recap gamay sa aton natun-an nga whenever we meet economic difficulties o kung social unrest, damo gid sa mga tawo including Christians nagasuffer gid sang feelings of insecurity. Amo na ang aton initun-an nga passage ang 1 Kings 17. Nabay pa makabulig ini sa aton sa pag-cope up with such feelings, no? Kag ginlantaw gid naton ang background sa last time nga ang nation diri sang Israel with Ahab as king had departed from the true God to worship Baal. So ang mga katawhan sa Ginoo nga nag-worship dira sa matuod nga Dios gin-persecute nila ni Ahab kag iyang foreign wife nga si Jezebel. So to teach them a lesson, ang Ginoo gin-stop niya ang rain kag Jew for 3 years, which naturally caused sang famine. So bangon sini ang entrada sa 1 Kings 17 verse 1 to 6, masapuan naton nga Elijah fed by ravens. Kag kanami sang kaayo katutom si Ginoo nga ginhimun-an gid si Ginoo ang kinanglano ni Elijah. Raven pa, no? Pero grabe ang lesson nga ma-learn naton. Dani, masan pa mag-inano ang Ginoo magtandugid magamit gid sa aton. No, damo kita mga lesson ma-learn dala bisan sa pagpangalagad sa Dios nga ang Ginoo ginagamit yung mga unbelievers sa paghimuno sa kinanglano naton. Ha? Hindi bala na siya ma-appreciate nato mga utod sa Ginoo. Kung magpatindog kita sa church building, hindi lang mga kauturan sa iglesia ang ginagamit sa Dios, even unbelievers ginatandog sa Ginoo. So I hope makita man ninyo, no, ang gahom sa Ginoo. Gani, God is always in control of everything. Wala iya pili ang Ginoo, no? Kristuhanon man kung hindi Kristuhanon, basta sa iya bulaton, sa aton kinanglanon, kung ano mga sirkumstansya gagamit gid yang Ginoo. Ha? Sa hindi lang sa iyang anak bisan hindi man niya anak. So grabe ang Ginoo. So hindi ta lang diri ma-learn sa life diri ni Elijah, no? Nga ang lesson ma-learn naton pat ang raven naghimuno pa sa kinanglanon sa kay Elijah. So damo diri makita naton sa pulong sa Ginoo just like Nehemiah, no, sang nag gingamit sa Ginoo nga matukod ang walls ng Jerusalem, sino nag-provide sa iya sang kinanglanon? Hindi bala unbeliever man to, no, ang king si King Artaxerxes nag-provide sa iya sang passes, may mga logs pa, no, mga kahoy bagin padala ni King Artaxerxes sa iya, may guard pa siya. Ay, grabe. So, nakatabok gid siya. Wada matawhay nga pagbiyahe until nakalabot siya sa Jerusalem. So, imagine, gintandog sa Ginoo ang unbeliever. No? So, muna, hindi tayo maka-question sa Ginoo. Ang Ginoo kabalugid siya sa itong kinanglanon? Magahimuno gid siya. So, grabe gid ang Ginoo. Kag, 3 sa verse 7, nalabot ang tiwon nga na malhan ang Brook Cherith. Kaya gani, gin, pahalin naman siya sa Ginoo. Kaya nagkadto siya dito sa Zarephath na mamet niya ang widow, no? Kaya grabe, ang widow sa sinanga time, gamay na lang gid yung kinanglanon. Para na lang gid sa iya, kag sa iya bata. Kan kung nihatag niya pa ni kay Elijah, mapatay na sila. Why na gid? Amuna, nakita naton ang mga factors that made it difficult for the widow to comply sa request ni Elijah.
Una son, there was famine in the land. Kadua, she was a widow. Ikatatlo, she had a son to feed too. Ikaapat, what she had left was so little. However, in spite of all these difficulties, nagtuman yapon ang widow sa request dari ni Elijah. So, meaning to say, ining widow dari, she must have been a person who had been worshiping the true God. No? And she probably recognized nga si Elijah isa ka prophet gid sa Ginoo. So, grabe ang promise sa Ginoo dira sa verse 14. Nga si ang widow diri, she choose to believe God and put her trust in Him. Muna nga kanami diri sang promise sa Ginoo sa 1 Kings 17 verse 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. So muna ang ginhambal ni Elijah sang sininga widow. Naunahan lang ko bala kay ang ginugid magahimuno sa imo mga kinanglanon. So to make the long story short, gintuman ina sang widow, kag baw na amesya sang bugay diri sang Diyos. No? Now, amuna last time nasa puanaton, kung ikaw diri sa situation sang widow, would you have obeyed ha? Sa request ni Elijah? Siguro, hindi agad magbulig tungod sang ginlantaw muna ang imong sirkumstansya sa imong ukon sa imong sitwasyon. Atago pa ni mapatay na kami, why na kami gani, ano? Pagkao na. Siyempre, mahindi kagid. Pero grabe no, nagtuman siya. Kag nagsaligid si ang ining widow sa kay sa Ginoo sa Dios ni Elijah. Nga kung nihatagan mo ko, punan sa Ginoo ang imo nga kinanglanon. Grabe no? Te makita tani sa magadlain ta pagtuon subong kag tapuso naton ni aton topic. Ano inidiri ang reflection of how will you know the real God? Ha? If a person really knows God, not just in his mind, but experiencing Him in his life, he will naturally trust God. Okay? No, damo kita nga mga examples nga makita natin dira sa pagkabuhi, sa pagpangalagad natin sa Ginoo. So, ano natabot diri? Sang ang widow, nagsunod siya sang instruction ni Elijah. Look at verse 15 to 16. What happened? Kaya mo nang request Elijah, kagintuman niya, ay grabe diri, and she went and did

problema, nagdamo na gid aton utang. Instead nga magsalig lang kita sa Ginoo, magulat kita sa iya, ang Ginoo manghikot gid. Magahimuno gid sa atong kinanglanon. Ay grabe. Amo ni ang response diri o kung nakita sang widow diri sang nagtuman siya sa instruction ni Elijah. Now, do you think ang widow's faith was increased upon seeing the miracle? Of course, di ba? Makon mo na ang kada bubo niya sang oil ni, kada kuwan sa bagang, wala ka kaubos ha, ano ni man? Imaginable na ako, utod si Ginoo. Ha, mga abyan. Imaginable ang passage, 1 Kings 17, 1-16, ginabasa natin diri. Ginatunan natin. Kada kuha, yato siguro sa ref niya, may ref pa to sa una. Wala ka kaubos ang pagkaon. Amahakon mo na. Imaginable na nga miracle. Ay, terrible. Now, anong lesson nga malear natin dari? Sakay, sang sininga widow. Tatlo ka butang. Number one, obey first. And then we will see God working in our lives, which in turn reinforces our faith. Hindi bala? Yan muna ako na-mention, bago lang, magtuman lang kita. Leya, bigi, why taga-obey mo, gasala na rin ta kung nag-abot sa atong kinanglanon daw. Tao na ang atong nasaligan kung di ta makahulam o kung makabulig sa aton. Tuman lang bala sa Ginoo, padayon ka lang bala, himo siya bulaton. Saligi lang siya. Ang Ginoo magahimunogin. So, obey first and then we will see God working in our lives, which in turn reinforces our faith. That's number one lesson. Number two, like the widow, let us learn to be honest and kind and to be a blessing to other people, doing whatever little we can. Okay? Amuna ang makita natin ring a lesson sa widow. Kagit ka tatlo, if Elijah did not come, the widow and her son would have died. Dibla? By helping Elijah and showing kindness, she was actually blessed. So you see? So, sang didto si Elijah sa Brook Cherith, kag nagbala na ang Brook Cherith, kag nagsiling ang Ginoo, kadto ka naman didto sa Zarephath, may widow ko, naging aman para sa imo, magimuno sa mga kinanglanon. Kung natakan bi si Elijah, dito pa lang si Brook Cherith, na ano ni Lord, man, ginapa, maayon na di akong kahimtang, nakakaon ako di, pagi sa Raven, kag nagainom di sa Brook Cherith, karun, why naman nang namalhan naman di, palakton mo naman ko to, kung wala binag-obey si Elijah. Ha? Sang sugo sa Ginoo. Anong matabo sang widow dito? Ha? Kag ang bata niya, mapatay na gid sila. Di ba? You see, ang circumstances sabihan utod sa Ginoo. In every circumstances sa atong life, may purpose gid. Muna nga, hindi kita mag-question sa mga situation na abot sa aton, may tinutuyo gid yang Ginoo. May ginahatag gid siyang leksyon sa aton. I hope very sensitive kita sa aton relationship sa Ginoo. So dugay na ni, tudlo sa pulong sa Diyos. Sometimes kakalipat kita sa ni. Ang importante gid between you and God. No? So while waiting sa iyang coming, kumusta ihan aton kaangtanan sa aton relationship dira sa Ginoo. So you see, sa muna masapwa naton, muning tatlo ki lesson nga ma-learn natin sa widow. And notice that the Lord did not promise her affluence that is suddenly fill up the jar of flour to overflowing, but that she and her loved one will not starve. Okay? Muna ang promise sa Ginoo. In other words, her basic needs will be met day by day. Muna ang lesson. Hindi ka daw instant millionaire ka dahil blank. Muna ang paminsaro natin, bimo. Gusto natin nga instant millionaire tayo, hindi amo na iya. Kung mag-amo na iya, why ka na naisalig si Ginoo karon? Dito na sa mga bugay mo, no? Sa kwarta mo. Ang gusto sa Ginoo, may munaan nila itong kinanglanon adlo-adlaw. Live one day at a time. So, pasalamat kita. Hindi ito mag-worry sa buwas. Kaya ang buwas, lain naman na may gamito naman ang Ginoo. So, muna itong tandaan.
hindi nga mangin

0: Maayong aga mga abiyan, kagutod sa Ginoo, nagapadayon kita sa aton pagtuon sa James, kag-aara gihapon kita sa chapter 5, verse number 2, na saling sampulong sa Ginoo, your riches are corrupted and your garments are moth eaten. Kag-aato natunaan ang first part sa sinina verse, your riches are corrupted, kag sa sinina aga, God willing, ining world rin na your garments are moth eaten. So diri makita na ano gid bala diri ang ila ginapossess. What else did they possess? Besides sa sining riches, gin-specify diri ni James, iniseling niya your garments. Kagining your garments and your garments diri, but siguro nag-refer ini sa outer garments. Ini balang sa ila may ara daw tatlo na kabilog mong may ara inner garment, may ara outer garments. So amuni ang expensive na mga robes na ara sa guwa, costly na clothing, kag valuable apparel. Kag importante na sa ila in biblical times, fine garments were often considered a form of wealth. Dumdumon niyo si Joseph na may ara siya coat of different color. Buti ganun grabe, mahal, kag nagapaabot sang presyo sa sinina bayo niya. So kung nami ang ila bayo, gina-consider ni as manggaranon, no? Kung sa aton pasubong pag-branded ang imo bayo, kag makita nga kuan manggaran, maayo, mahal, ati manggaranon ka, no? So diri makita naton diri, si James diri nagagamit sang personal pronoun. Again, gingamit niya una, your riches, siling naman karon niya, your garments. And they were in a possession na amuni ang ila gina-treasure. But si ganun, ini na garments nag-represent sa ila status, sa ila prestige, sa ila wealth, sa ila social position. So diri, hindi man ilipod sa aton because kung may ara na sa ila pagbayo, kung ano nga klase na ila bayo, at least mabalaan mo, ah, okay, iniya doktor, iniya nurse, iniya ara ni siya, rad tech ni siya, iniya estudyante. Oh. So ini mabalaan mo, iniya pambayo ya, manggaranon. No? So of course we can be deceived with this because you know may ara man nga mga manggaranon nga damo sila kwarta pero hindi man gid na priority nila ang magnami na bayo. Inami ang pigado ya, amo nang feeling nga magmanggaranon no? Para lantaon nga manggaranon. Pero sa ancient world mga abyan kagutod sa Ginoo, ang clothing has often more valuable than many people realize today. Bangod kay ang wealthy person might own war robes filled with costly robes. Kag sa ilan ng mga cabinet, damo da ng mga malahalon ng mga robes. Kag ang mga kings often rewarded servant with special garments. Kag ining fine garment, nag-symbolize ini sang power kag success. So si James diri, nagapili gid sa sining ininabutang, ining garments because they were a visible display of wealth. Kag people could immediately recognize kung ano ang status sa sinina tao paagi sa paglantaw kag pag-obserba kung ano ang ila ginasuksok. So ini ang rich diri often enjoy displaying sa iya prosperity paagi sa luxurious na na clothing. And yet si James na rin nag-remind sa ila that even the finest garments are temporary. So ini na mga butang can impress people, pero hindi maka-impress sa Ginoo. Subo ano? God looks beyond appearance. Kag ang Ginoo nag-examine gid sa tripuson. Hindi sampang guwa naton. So mga abyan kag utod sa Ginoo, nagapamati subong. I-star kita, nagkakabuhi kita sa culture that often values image over character. Damo na many are more concerned about looking successful, appearing prosperous, impressing others, than about spiritual growth. And dumdumo naton that God is not impressed by labels, brands, or passion. Ang Ginoo ya, interested siya in the condition of my and your heart. Kag character were outcast clothing. Di anuhon mamantod na kung nami-nami ang imo bayo, no? Pero bastos ka. So, hindi gin manami. Oh, simple lang ang magbayo, no? Pero grabe sa bugay sa Ginoo ang character, Christ-like gid. Dasun makita naton what happened sa sini ng mga garments. Siling sampulong sa Ginoo are moth eaten. But si ganun dere, gina-consume sa mga moths. Okay? Gina-destroy sa sini ng mga insects. Ka-groined through neglect. Tubot si ganun niya, sige ka tago sa imong mga gamit. Of course, mga pipila ka tuig, pulo, 20, hindi masuksokin, tago mo lang. Dugay-dugay ng puti, mag-yelo man na, dugay-dugay, maglaway man na ang color. Sinami pa na abyan kagutod sa Ginoo kung damo dara sa kabinet. Tistingin nyo bala panghatag na sa mga nagakinahanglan. Kay buslan na sa Ginoo sa mga bago. Nami kung gisa kay sa aton, gakulek kita nga gakulek. Te actually kung lang tao na ton, pila lang man gid kabayo ang aton masuksok. Butang taabi, duwa sa isa ka adlaw. No, malakat ka pang mall, pang eskwelahan o lalo na kung mag-eskwelahan, uniform lang man na, no? So kung lang tao na ton, pila lang man gid kabayo ang aton na kinanglanon, pang working, pang school, pang office. Pero kaso lang, tambak-tambak ang aton mga bayo sa kabinet. No? Yawan pataka pang laba. O nami nga, kung makamayuhon sa Ginoo, i-dispose na lang nato na kag ihatagin sa mga kinahanglan. O, makita nato dere, ang moots were notorious for destroying expensive garments stored for a long periods. No? Dumduman kung may ara mga nagatigulang subong na nagapamati sa aton, may ara ginatawag na mga mothballs, ano, na kung ibutang nila sa kaban or sa kabinet ang ilang mga bayo, ginabutangan nila sa sini ng mga puti na bala ng mga balls para hindi maka-repel sa sini ng mga insects, lalo na sa mga larvae sa sini ng mga sapat, no? Pero biskan ano, madugay-dugay, madula man, no? Tapos dugay-dugay, ma-attack naman. Kaya ka namin din nga ginahambal din because gina-express man nag-reflect in isang completed condition. The garments are already being consumed. No? Biskan bago pa pero ining gina-emphasize din ni James, ini na valuable, amat-amat ga-deteriorate. So kung nagbakal ka, bago, dasuna buwas amat-amat naman na ga-deteriorate. Oh. So kita nyo na, are moth-eaten. Kag, butsi ganun, have become moth-eaten. Kag, nag-combine ini isang dua ka ideas. Butsi ganun, ini na mga moth, consume, kag-devour na. So, ini na phrase na ga-describe sa condition that has resulted from a completed action. Ini na garment have already been attacked and remain damaged. So nga importante ini. Si James diri wala nagahambal na ini na garments might become moth-eaten. Pero diri makita naton iya gina-present ang condition na already existing na. Ini na wealthy were proud sa ila war robes, pero ang Ginoo nakita niya na ini na mga garments already destined for destruction. Kay ini na mga moots have already won. So makakuha kita diri sa mga spiritual lesson, mga abyan kagutod sa Ginoo. Everything that belongs sa sini na kalibutan is subject to deterioration. No matter how valuable it may seem today, time already working against it. So notice sa sini na progression, riches wrath from within. Kag ini na garments are destroyed from without. So makita nyo na dara ang progression ato na riches. Okay, magkadununot from within. Ini na garments siya, ma-destroyed siya from without. So but si kanon, even man within, even man without, si James na rin naghambal that every form of earthly treasure is vulnerable. Oh. Nothing material is immune from loss. Ang wealthy stored garments, nagapati or believing they increase their security and prestige, yet while hanging and used in storage, ini na mga moots quietly gina-consume na ini na mga tinago nila na mga robes, and the destruction happen gradually and silently. Inabalang sako ka, hindi mo na maglantaw, lugay-dugay balikan mo, wala na, busluto na. And this is often how earthly treasure disappear. Not always through sudden catastrophe, sometimes through slow deterioration. James is teaching that earthly wealth cannot provide lasting security because time continually destroys everything. Biskan pa ka na, ano ka dami ang imo salakyan, utod ka gabyan. Di na, may mantanigin bugayan ka na sa Ginoo. Pero amo lang na ang imo lab na lab. Hindi mo na mahigugma si Jesus. Dumdumon mo lang na ina eventually destroy kung ano naman mga butang sa sini na kalibutan. And a vulnerable garment, pwede man niya siya namahang sa pinaka safety na lugar. Untouched sa sinina closet for pilakat mga tuig, though protected sa mga kawatan, pero hindi gina siya makascape sa mga moods kag pag-deteriorate. Likewise, people may successfully protect sa ila possession from others, yet cannot protect them from decay. No, madunot na, maamat-amat na depreciate, maamat-amat na deteriorate. Gani man sa aton mga palugpamati sa sininaga, mga abyan kagutod sa Ginoo, damo na mga butang, people devote their lives to will not survive eternity. Beauty fades, fashion changes, possessions wear out, fame disappears, but what is done for Christ remains forever. And the greatest investment you can make is not in what moods can destroy, but in what God will reward eternally. So si James dari sa verse number 2, nag-confront gid sa apat dari ka sovereign realities. What did they have? Ila riches. What happened to them? Are corrupted. What else they possess? Makita natin ining garments. Anong natabo? And moth eaten. And ang simple, the message is simple. Everything earthly is temporary. The money you save, the possession you acquire, the status you achieve will one day pass away. Kag para sa aton mga radio listeners sa sinina aga, consider sa sinina question. Are you spending your life collecting things that are perishing or investing in things that are eternal? The wealth of this world madunot gid kag ma-depreciate. The garments of this world can be consumed. But a life surrendered to Christ will never lose its value in the eyes of God. Kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, ining ila Pastor Jonathan Vargas, nagapasalamat gid utod kagabihan sa pagpadayon niyo sa pagsunod sa sanin na programa kag ato ng mga programa diri sa DYVS. Mayong aga sa inyong atanan.
1: Salamat sa imo pagtumati kapagbulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ay nga guys, ay mabiyan ka gutod sa Ginoong nag-aaparan sa pagsunod sa sininga programa Victory in Jesus. Sa gihapon ang inyo abiyan ka gargar Pastor San Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacloon City. Dalayon ang Diyos na makapareho naman kita sa pagtuon sa miyagal ng puno. By the way, no, Pastor Frieder Franco, thank you again sa imo programa Victory in Jesus. Naging bulos mo sa akon temporaryo pag kabayagid ang Diyos magpakamayo sa sininga programa kamiton sa Diyos for His honor and glory. Pag kabayang ang Diyos man magpakamayo sa imudra sa pod sa imo family sa Florida. Yes. Okay, napadayon kita sa aton ginto na nagligad na Saturday aton text found in the book of Numbers chapter 12, no? Makita natin rin nagligad, no? Kung paano gingamit man sang Diyos si Miriam bilang utod ni Moses kag si Aaron dire. Miriam is the oldest sister of Aaron and Moses, but here in chapter 12, no, makita natin rin, by the way, no, kung nataw natin nagligad nga mapagtuo natin, gingamit kitsang Diyos dire si Miriam agod nga proteksyonan man si Moses ang kamay pa siya. In the book of Exodus chapter 15, verse 20, kag 21, din mention dira nga Miriam was a prophetess. No? Siya man mismo ang nag-carriage sa mga women's during the time. Siya nag-lead sa mga women's during the time. Agod nga magpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo pagi sa mga kaginhimo man dira ni sang Diyos tros sa kay Miriam. In chapter right after nakagawa sila sa ako nakatabok sa Red Sea, may mga kanta dira si Miriam. Kag kung nataon natin dira, no? Not only Miriam nag-humble dira again sa kay Moses in chapter 12, but also Aaron. No? Pero ang pamangkot, no? Why God did not punish Aaron with Miriam? Nga si Miriam lang dira nangin aroon, no? Tungod amo ni ang punishment sang Diyos diri sa kay Miriam here in chapter 12 sang book of Numbers, no? Naging aroon si Miriam diri, pero ang pamangkot, no, why God did not punish Aaron with Miriam? So siling sang atong text diri in verse chapter 12 verse 11, isa ka rason diri kun nga wala gin sidutan sang Diyos sa Aaron tungod kay ginpatawad sa sang Diyos. Sila sa verse 11, and Aaron said unto Moses, "Alas, my Lord, I beseech daily not the sin upon us wherein we have done foolishly and wherein we have sinned. Let her not be as one dead of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother's womb." So, kita natin dire nga ang nag-ayo dire, nangayo di pa sinsya si Aaron sa ginhimo niya nila sa kay ni inhimo nila ni Miriam sa kay Moses. Sa pagid kabagay dire, makita nato, no, kung nga ang wala gin silutan sang Dios ya si Aaron upod sa kay Miriam, kundi God has a plan for Aaron, no, to minister as a priest, no? Di simple sining sa Bible, no, the first high priest amo si Aaron. So, nagligad nga sa tardigan, mention na kundri, no, nga Exodus chapter 20, Exodus chapter 20, verses 1 down to verse 4, amuning text na masiling natin dri, no, nga gintawag sang Diyos, ginpili sang Diyos dri, si Aaron, agod na siya ang maging high priest to lead sa pag-work sa sulod sang tabernacle during the time nga ara sila sa wilderness, agod nga ma-maintain ang spiritual needs sang mga Israelite during the time. Siling sang chapter 28 verse 1, "And take into thee Aaron thy brother and his son with him from among the children of Israel, that they may minister unto me in the priest office." No? Nagsiling sa verse 3, "And thou shalt speak into all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, and they may speak Aaron's garments to concentrate him
that he may minister unto me in the priest office. So the second thing, kung nga wala ginsinutan sang Diyos si Aaron, not only because Aaron asked forgiveness to Moses, but God has a plan. Munisiling niya sa Diyos kay Moses din, chapter 28, verses 1 down to verse 4. Nga gamiton sang Diyos din sa Aaron to minister as a high priest. A good ma-maintain dira ang ginatawag nga kinanglanon spiritual sang mga katauhan sang Diyos. So, utod si Ginoo, kung basaon natin ang pulong sang Diyos, no? Particularly in the book of Exodus dere, chapter 28, makita natin dere kung ano ka-importante ang role ni Aaron agod ma-maintain ang ginatawag nga religious and spiritual life of his people. Nabasa natin na in the book of Numbers, chapter 18, verses 1 to 14, verse 22 to 24. So, kita natin dira nga ang Diyos may plano sa kay Miriam, may plano man sa kay Miriam, no? Tungod kay God has a plan to every individual. Pero amo ning isa ka rason diri kun nga wala ginpatay sang Diyos, wala gin silutan sang Diyos siya, si Aaron, tungod kay may plano ang Diyos sa kay Aaron diri nga gamiton siya para sa kinanglanon sang mga katauhan during the time, agod nga ma-maintain ang ginatawag nga spiritual needs sang mga katauhan. Agod nga samtang ara sila sa wilderness, amuni ang trabaho ni Aaron diri upod sa tanan nga makabataan niya, mga Levites nga nag-serve sa Diyos. So that's why kung basahon nato ng book of Numbers chapter 18, wala gani gintagaan sing parte ang mga Levites tungod ang ila trabaho diri, agod maga-focus sila sa pagmintinar sang mga kinanglanon, sa pagtransfer sang tent o kunsang tabernacle kun diin man sila makadto, agod nga every time magsimba sila, amo ini ang mga Levites. Upon nadra sila ni Aaron, ya kabataan, nga ara sa priesthood, agod nga liwat mamintinar nila ang work sa sulod sang tabernacle, kag mamit man diri ang spiritual needs sang mga Israelites, samtang ara sila sa wilderness for 40 years. Kung basahon, libat nato ng chapter 18, no? Asang ara ni sila sa Promised Land, wala sing party diri ang mga Levites tungod kay amoy ni ang party nila, ang ikapulo sang mga kauturan nila, amoy ni ang gamito nila, agod nga sila mismo magapabilin nga nag-work sa sulod sang tabernacle until such time nga nag-abot na sila sa Promised Land, kag nagpatindog na sang templo sang time ni Solomon, kag daris sa mga kings, no? Amoy ni ang ginamintinar sang mga Levites, ang sang mga priest nga ara sila sa sulod sang templo. So the second reason kung nga ang Diyos wala ang nagsilot niya kay Aaron, tungod not only Aaron as forgiveness ang mga sala nila, kundi si Aaron dre may kun ang Diyos may plano gid sa kabuhi ni Aaron. At the same time kun nataw nato na application dre, no? Amo na kaninga sa mga alagad sang Diyos, no? Hindi man but silingon kay ang mga alagad sang Diyos perfect, na damo man mga kakulangan, damo man mga kapaltahan ang mga alagad sang Diyos. Kami nga mga alagad, no, may mga flaws man kami. Pero ang isa karason diri kun nga Ginoo man naga-preserve sang kabuhi sa mga alagad sang Diyos, tungod ang Diyos mismo may plano pa sa kabuhi sang tagsa-tagsa ka mga alagad sang Diyos. So it does not mean diri nga wala na sing kakulangan diri si Aaron, wala na sing kakulangan diri ang mga alagad sang Diyos. May kakulangan, inyet tungod kay ang Diyos may tinutuyo kag may plano pa sa kabuhi sa mga alagad sang Diyos, like Aaron diri, ang Ginoo nagagamit gyapon agod nga mamintinar ang spiritual needs
sa mga katauhan during the time at the same time sa aton nun subong. Ti ko ni apply ni Muini sa aton nga panahon subong, ginagamit man sang Dios ang mga alagad niya, mga pastor, agud nga ma-meet ang mga spiritual needs ng mga tumuluo every time nga magasimba sila sa Dios, every time nga magakadto sila sa church, ang ginagamit sang Dios diri ang mga alagad sa Ginoo, agud nga iwali ang pulong sang Dios. So that's why mga utod sa Ginoo, no? Kinanglanon man naton nga pangamuyoan ng mga alagad sang Dios, because we know that ang mga alagad sa Ginoo may mga flaws man ini sila, may mga weaknesses man sila. Kag tungod sini nga mga flaws kag weaknesses, ang inyo bahin nga mga utod sa Ginoo is not only to help the ministry, kundi sa pagpangamuyo gid agod nga ang mga alagad sang Dios sa gyapon magakabilin nga nagakabuhi ayon sa gusto sang Dios, agod nga ang tumuluo kag ang alagad sang Dios maga-work hand in hand sa church to continue sa ministry nga gintugyan sang Dios, not only for the minister sa mga alagad sang Dios, kundi sa bilog nga iglesia. Tungod I believe nga ang Dios ginagagamit sa mga alagad sa Ginoo, gagamit sa mga tumuluo, agud buligan ang alagad sang Dios sa hindi lamang sa pagsakdag sini morally, financially, kundi sa pagpangamuyo gid tungod kabalo kami nga wala man kami sing sarang may mahimo kon without God nga magabulig sa amon, at the same time tungod man sang inyo sa pagsakdag financially, prayerfully sa mga alagad sang Dios diri. Isa pa gid kabagay diri, no, nga by the way, no, salamat gid sa tanan nga mga tumulo nga naga-support sa inyo mga pastor, mga alagad sa Ginoo sa church, no. Hindi man namon gani ma-mention tanan nga mga miyembro sa church, no. Pero isa ka maatag namon nga assurance sa mga tumulo, no, na every time when we pray, nagapangamuyo gid kami sa mga tumuluo nga Ginoo gid magapadayon sa pagpatubo sa atong tanan, agod nga tanan kita maga work hand in hand with unity to continue to serve the Lord samtang nagahulat kita sa iya malapit nga pagbalik. Isa pa gid kabagay diri, no, makita natin in the book of Exodus chapter 30 down to verse 33. Mabasa natin diri ang Dios, no, nagpatawad man diri sa kay Aaron sa iya gid mismo nga bugay, no. God forgive Aaron, no, despite of his sin and failure because of God's grace. Kita natin ini in the book of Exodus chapter 32 verse 30 nga nagasading, and it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, ye have sinned a great sin, and now I will go up into the Lord, peradventure I make an atonement for your sin, including na diri ang sala man ni Aaron. Tungod kung tao na to ng context ang chapter 32 diri in the book of Exodus, no, amo maning time nga nag din ang mga katawan sang Dios, no, nag sang samtang si Moses atuto sa Mount of Sinai, nagkuha sa sang 10 commandments, no, nadilid si Moses diri kag siling sang pulong sang Dios. Ang mga katauhan nagkadto sa kay Aaron, agud himuon sila sang Dios na pagasimbaho nila, kag naghimo dira sila sang golden calf. Kag tiko nang taon na ton diri, may mga katauhan diri nga ginsilutan sang Dios tungod kay tungod sang ginhimo niya diri. Tiko nang taon na ton si Aaron diri, pwede man gid nga silutan man sang Dios tungod kay siya man nagpasugot diri, agud nga ang mga katauhan sang Dios magsimba sa sinang idol. Inya in verse 33 down to verse 45, ang Dios nagpatawad sa iya because of God's sustaining grace. Di the same man sa aton makakumita sang sala, pero ang Dios nagapatawad sa aton tungod lang gid sang bugay sang Dios sa kunan ni kita sang Dion. God bless us.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Maayong aga, Abyan. Salamat sa Dios nga karon nga adlaw. Makakitay naman kita liwat pagidiri sa aton Bible Study sa kahanginan WRBS. Salamat kita, Abyan, sang imo masunson nga pagsunod sini nga Bible Study. Kabay pa karon nga adlaw ngang pulong sa Dios makapakamaayo sa imo kag makabulig sa imo spiritual life. Sa gihapon nang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa kahanginan Pastor Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ini nga Bible study karon nga adlaw abyan ginadedicate nakon sa akon suod nga abyan Pastor Godofredo Takiso nga sa sining ulihi lang nga mainadlaw ginbawi sang Ginoong iya anak bugtong niya nga anak kag subong ara siya sa kalisod. Kabay pa pastor karon nga adlaw nga kon nagapamati ikaw nga ini nga Bible study will be a blessing to you kag makadugang sa pagcomfort sa imo. Basahon nako ng 2 Samuel chapter 12 halin diri sa verse 21 up to 23. Nagasiling, "Then his servant said to him, 'What is this that you have done? You fasted and wept for the child while he was alive, but when the child died, you arose and ate food.' And he said, 'While the child was alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live? But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.'" Naghambal kita, Abyan, last week nga ang kamatayon sang anak ni David nag-remind sa aton sang frailty sang kabuhi. Kag ang kamatayon can happen anytime. Si David ang iya anak nga halos bag-o lang na tao napatay. Ang iban nagakapatay sa katigulangon, ang iban middle aged, ang iban mga young people, mga pamatanon. Nag-remind ini sa aton na hanungod sa frailty of life, kag nga ang kamatayon may happen at any moment. And then, gin-take up man aton last week nga may mga panahon abyan nga sa aton mga ginapangayo sa Dios, he says no. There are times when God says no. Si David nagpangamuyo nga mabuhing iya anak nga nagabalatian. Naglalaw siya, nagfasting siya, naghapa siya sa duta, nagapangayo sa Dios nga mabuhing iya anak. Apang wala ginbuhi sang Ginoong anak ni David, and his son died. May mga panahon nga nagasiling ang Dios nga no. Pero naghambal ako nga ang aton Dios mas maalam kag kun anong iya kabubuton batunon aton abyan sa aton bugos nga tagipusoon. Ikatatlo naton nga poen karon nga adlaw amo ini. Grief is natural, but it must not destroy us. Naturalmente lang abyan nga mahibi kita, masub-an kita kay napatay ang aton pinalangga. Sa malawig nga mainadlaw, hindi na naton siya makita. Although kay balo kita nga later magakita ay kita dito sa ibabaw. So grief is natural. Sang ang anak ni David nagamasakit pa, naghibi siya, nagfast, nagmourn, grabing iya kasulubon. Iya nga gin-express ang iya nga sorrow openly before God. Kabalo ka abyan, ang Bible does not condemn grief. Why nagasiling ang Bible nga sala ang maghibi, sala ang maglalaw, o kung sala ang magkasubo para sa hinigugma nga napatay. Kaya ang kamatuuran, tears are not signs of weakness or ungodliness. Kay bisan pagani ang aton Ginoong Hesukristo, naghibi siya sang nakita niya ang lulubngan ni Lazarus. Kay palangga niya si Lazarus. Ang Dios nakaintindi sang aton pain of separation. Kung sabagay ang Bible nagahambal nga ang Dios naga-welcome sang mga broken-hearted and comforts those who mourn. Amo nang hambal sang Psalm 34:18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Ang Dios abyan lapit sa mga nagakasubo, lapit sa mga broken-hearted. naintindihan niyang aton kahimtangan, and I think and I can say that it is all right, it is okay to grieve for someone we love. Why kaso nga maglalaw kita, maghibi kita, it is right to cry. Pero amo ni abyan, God desires that our grief draw us closer to Him rather than farther away from Him. Kay kung kaisa may ara mga tao nga sa ila kasulubon, ginabasol nila ang Dios. Sa ila mga paghibi, may kapaitan ang ila tagipusoon against God. Sa ila nga paghibi, nagalayo ang ila tagipusoon sa Dios, kay nagauna-una sila nga tungod nga napatay ang ila hinigugma, ang Dios huay na nagapalangga kag nagahigugma sa ila. So, ang ila nga paghibi draws them away from God. Pero nami abyan si David, iyang iyang paghibi, nagpapalapit sa iya sa Ginoo. Nagpangamuyo siya, naglalaw siya, kag nagpangayo siya sa Dios abyan nga buhion ang iya anak. May isa ka babae abyan nga naghambal gid ya, Ginoo, kun kwaon mo ning akon anak, masunggod gid ko sa imo. Tigin buhi sa Dios ang iya anak. Kay bugtong niya nga anak nga babae, pag edad sang anak niya nga babae, mga 16, 17, nangin wild ini, kag naghatag sang madamo nga kahuluyan sa iya. Amo nang hambal ko, Fermi Abian, God knows what is best for us. So, it is right to grieve, it is right to cry, but it is important that our grief must draw us closer to God. And then, ikaapat nga bagay nga nakita na kon after grief, matapos kita nakahibi para sa aton hinigog mga napatay nga ginkuha sang Ginoo, life must continue. Kanami abyan sang response ni David sang napatay ng iya anak. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and

forget his loss. Huwag niya nalipatan nga nadula niyang palangga niyang anak. But he recognized that life must go on and that God was still worthy of worship. Kabalo ka mo abyan kadamo sa mga tao nga naguntat sa pag-alagad sa Dios pagkatapos ang tragedy. Nagpalayo sa Dios pagkatapos ang madamo nga kasulubon. Wala na nag-alagad. But David did the opposite. He went to God's house and worship. Amo ni abyan, loss should not drive us away from God. Ang kadulaan sang hinigugma, ang kamatayon sang aton mga palangga, kinahanglan hindi magtabog sa aton palayo sa Dios. It should drive us nearer to Him. Amon ablahambal ni Job, kaginasulit-sulit naton inaabyan, though He will slay me, I will still trust Him. I will still love Him. I will still worship Him. I will still adore Him. Amo na abyan, kabay pang aton kasulubon, hindi magpapalayo sa aton sa Dios, kundi ang kasulubon naton mangin magnet nga magpalapit kita sa Dios kag magsimba kita kag magalagad sa Dios. Ang nanamian ko abyan amo ni, the hope of reunion. Siling ni David sa verse 23, but now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Naintindihan ni David abyan, nga ang kamatayon nag-create sang temporary separation. Ang bata nga palangga niya, ginahigugma niya, hindi na magbalik sa iya. But one day, David would go where the child was. Abyan, dumdumon naton ini. Para sa aton nga mga tumuluo, death is not the end. Because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, there is hope beyond the grave. Amo na sini ni David kay napatay na siya, hindi na ko maghibi. Kay ang kamatuoran abyan, wala sang amount sang luha bisan pila pa kabalde nga makabuhi paliwat sang aton hinigugma. Wala sang bulak bisan pila pa katunilada nga makapabangon sang aton napatay nga hinigugma. Hindi na naton siya mapabalik bisan nano naton nga hibi. Pero abyan may paglaom kita beyond the grave. May paglaom kita sa pagkilita ay liwat. Siling ni David, hindi na siya magbalik diri sa akon. That child could not return to me. Can I bring him back again? Pero siling ni David, I shall go to him. The Christian faith does not deny the reality of death, but it proclaims victory over death through Christ. Amo na siling ni Apostle Paul, iya ginhangkat ang kamatayon sa 1 Corinthians 15:55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kaya ang kamatayon abyan hindi among mandadaog. Ang mandadaog amo ang pagkabanhaw naton kagang pagpauli naton sa langit tungod sa kay Jesus Christ sa iya kamatayon dito sa cross kag sa iya pagkabanhaw gikan sa lulubgan. Nakita naton abyan sa experience ni David aton nga matun-an that life is fragile and temporary and death may happen at any moment. Matunan man naton that God does not always answer our prayers as we wish. Hindi permi nga huo ang sabat sa Dios sa aton ginapangayo. Sometimes God says no. Kag natunan man naton that grief is natural and God understands our hearts. He understands our sorrows. Pagkatapos nga makalalaw kita, natunan ni naton sa kabuhi ni David, we must continue trusting and worshiping God. Kaya nabalaan naton abyan nga bisan may mga kasulubon, may kamatayon sa hinigugma, in Christ there is hope beyond death and the promise of reunion. Karon nga adlaw nga akon abyan nagagrieve, nagahibi. Pero nagahibi kita abyan nga may paglaom sa likod sang aton mga luha, may ara glimmer of hope

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamot.

Maayogid nga aga sa amon mga abyan kaginigugma sa siningation. Salamat sa gihapon sining pribileyo ginahatag sang Dios aton nga makawali kita sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo diri sa Christian Station DYBS Bacolod City kag 12:33 sa lisoan sang inyo mga radio. So gani ginapasalamatan naton ang Ginoo kag bisan pa ginatamyaw man naton si maayong aga sa amon mga abyan kaginigugma dira sa La Castellana Fundamental Baptist Church nga padayon gid nga nagapangamuyo kag nagasunod sining aton nga program. Sa sining ation buot ako magabasa sang dinalan sang kasulatan nga aton palatuoran sa sining aga diri makita sa libro sang Epeso, Ephesians chapter 4 verse 1 to verse 6 nagasiling, "Therefore the prisoner of the Lord beseeches you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit, the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one Lord, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and you all." So kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sini nga pulong sa Ginoo nga aton ginbasa. Mga abyan kaginigugma sa sini nga tion aton ini pamalandungan, ini nga dinalan sang kasulatan nga tiguluhan aton, building unity in Christ. Building unity, no? Or building unity in the church. And it is the foundation, amuni ang sadsaran sa ano nga mga bagay, importante perni ang foundation. So sa nagligad, ginakasubo naton nga may mga kaabyanan, kagkauturan kita, dito parte sa Davao, Davao del Sur, nga sa diin naka-experyensya sila sang mabaskog nga linog, 7.8, no? Kag madamo sa mga buildings ang na-damage, balay. Kag bisan pa gani makita naton sa video ang mga duta nagka-damage, no? Ti amo ina sa isa ka butang ang importante permi ang foundation, ang sadsaran. Kay amo ina siya ang nagadala sang ginatawag kapag-on kag kalig-on. Kag si Apostle Paul nagahambal diri sang ginatawag building unity in the church. Kun sa aton pa importante man gali ang ginatawag unity sa simbahan. Kay kung wala ang unity sa isa kasimbahan, anong matabo? So that's why nga si Paul sa iyang teaching nag-emphasize siya sang natawag unity, most especially unity in doctrine. Kay kabudlay sa isa ka church nga ang doktrina sang mga katapo sini membro, pastor, lain-lain. Amuna nga may ara kita ginatawag nga balasihan about sa natawag doctrines or teaching. So amo na ang Bible. Nga kun ang tao hindi lang magbuwa sa natawaga pagtudlo sang balaan niya kasulatan, wala gid sang maglain nga doktrina. Ugali ko kaysa nagapangibabaw ang natawag human understanding, human wisdom, sang sa ginatawag pulong sang Dios. Ti amo na nga pagabot sang panahon nagaabot nga nagaliwat ang doktrina. Kagwala na nag-aisa, ara na ang ginatawag debate. So, but ang Bible, nag-emphasize gid sa natawag unity in doctrine in the church. Kaya importante ina siya. Nga ang simbahan, isa lamang ang ginapatihan niya pagtudlo. Kag ang tudlo ina sang Dios,

nag-create ina siya sa mga misunderstanding. Pero kung na itong direction, isa lang. So, ara ang inatawag nga unity, pag-isa. Kita mo subong ang aton nga government, ang aton nga Senate. No, ang mga members ng Senate natun, wa'y nag-aisa. Lain-lain ang ilang mga pagtanaw. Lain-lain ang ilang mga perspectives. That's why kung kaisa, nagkatabo man na sa isa ka organization or nagkatabo man na siya sa isa ka or labi na gid sa simbahan. So, ang emphasize ni Paul nga ang church, may isa kay direction. Hindi lang may unity sila sa doctrines, may unity sa natawag direction. No, isa lang ang ila padulungan. Ano bala ang goal? Ano bala ang vision sa church? No, amo na nga ang direction. Bisan pag-anisling ko sa organization, ano bang direction ta? So, unity in times of disasters. No? Kaya muna nga natabo sa Dabaw. Grabe nga natabo dito. So, damo sa mga disasters nga nag-damage, nga nagkalunta dito. So, kung wala ang gobyerno ta nag-aisa, budlay ina mag-ano sang ginatawag nga bulig. Because wala sa naga, wala naga-unite. Kaya muna importante gali ang ginatawag nga unity sa anuman nga bagay. Kag ina ang Bible, naga-emphasize ang tawag building unity in the church. No? Amo na siling sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, nagasiling, for other foundation ka no man laydan that is laid which is Jesus Christ. Wala na sang iban pang kapag-unan or sansaran, luwas sa ginhimo ni Kristo, luwas sa ginpundar ni Kristo Jesus. So that's why ang importante gali ang natawag unity, ang foundation perminaton sa aton nga mga programa sa aton mga handom si Kristo. So in Ephesians chapter 4 verse 1 to verse 6 nagahambal man gani. Paul appeals for Christian unity based on scriptural facts. Base sa nahambal sang Bible. Kay ang unity budlay mo ni siya ihimuon kag i-practice kung hindi ang natawag biblical basis. Amo na nga damo sang natawag cooperatives yung gintukod. Pero anong kakatabo? Why nagadugay, nagakaguba ina siya tungod sa human perspectives. Pero kung ang scriptural basis or facts ang ato niya tindugan, ma-maintain ina siya. Because ano siling sa verse 4? Siling sa balaan niya kasulatan sa verse 4? There is one body and one spirit even as ye are called in one hope of your calling. Kita mo, ang aton, ang nagtawag sa aton, sa ministry, isa lang. No? Kag ang nagtawag, sinamo si Jesus Christ. That's why we are one body, isa kita kalawas. No, isa kita, ano ang lawas na rin yung body na emphasize? Among church. Because the church is the body of the Lord Jesus Christ. Say, tiyan mo ina, nga ang ginahambal sa balaan niya kasulatan. In verse 4, there is one spirit, isa lang ka espiritu. Amo na akong lain-lain ang espiritu, anong katabo, gamo. Kaya nga aman, tungod sa natawag different spirit. Pero kung ang espiritu or Holy Spirit, nagagubern sa tagipusoon sa isa katumuloo o sa alagad sang Diyos, mapundar gali ang unity. No? Matukod galing unity. Tiya muna mga hinigugma ang nagkakatabo. Kaya nga aman, instead ang nagamanifest sa tao, ang Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, ang natawag nga human spirit or human perspective, amo ang gina na, ang nagaluntad sa kabuisang tao. Sisling sa balaan niya kasulatan. And then, yeah, there is one hope. May isa kita kapaglaom. So, sa balaan niya kasulatan, no? May isa kita kapaglaom sa kay Kristo Jesus. Eternal hope na gintawag ina. Oh, siling sa balaan niya kasulatan in verse 4 sa giyapon. As ye are called and in one hope of our calling, mga utod sa Ginoo. Tama na importante nga ang isa ka ang lawas ni Kristo nga mong church dapat mag-isa because not only one may ara kita one body, one spirit and one hope and there is one Lord bari pagid isa lang ka Dios, isa ka Ginoo. Pero nga ang may mga sumpakil sa isa ka organization, sa isa church nga mas isa man lang ka Ginoo. Why? Because kung kaisa hindi na ang naga, ang ginasunod ta, ang gusto sang agalon ta, ang will sang Diyos ta, kundi ang aton kabubuton, amo na ang ginapahal.